0: job ay gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM Time. 8:17.
2: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
3: Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa
4: Okay FM.
5: Try fee.
6: Sumisipi kita.
5: Tapos,
6: sa palengke.
5: Tapos,
6: aray ko.
7: Nagbalik ang kulog.
8: Ay sus!
7: Baghat iyan.
8: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payon.
7: At ilawas.
8: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
7: diskarte ko.
8: Asin ngunyan.
7: Diskarte mo naman, ma'am.
4: Rexilo Forte!
9: Banat
10: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
12: Hello mga mamshies and daddies. Para sa baby ko, diaper tape. Baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
13: Alay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.

0: Just ako. Okay ka.
1: Okay, FM time. 8:31.
2: This time check is brought to you by
1: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
3: 97.1 Okay FM.
1: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic. Mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukasin dapon aras 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bites Center na kita.
4: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly, Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all location.
5: Good day mga ka-okay. Siyempre, kasama nyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito nyo. Yung mga paborito nyo yung ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo.

0: Soon to open, Ramen Ko Tahoe Road.
1: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Ako po si Jossa Casey. Gusto ko. Okay.

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Bayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa Casey.
2: Sure hit sa inyong morning habit.
3: Joyride.
4: OKFM.
5: This song is brought to you by
6: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: buhay ninyo mas gaganda kasama ang nag-iisang Diyosa. Haharulot na! Tara na at maki-joyride on OKFM. It's Casey!
1: Yes, maganda morning! Hoy, nababalik pa rin isang Diyosa, Jossie Casey! Ayan, syempre, ngayon pong araw ng Thursday. Ayan, Ajis ng buwan ng September. Ayan, magandang umaga sa lahat po ng mga manong drivers. Syempre, patuloy pa rin paragatid sa Doc, hatian ng mga pasahero. Good morning! Kamusta po ang biyahe ngayong makulimlim na Huwebes? Ayan, makulimlim. Kamusta rin yung mga napuyat? Nag-abang ng, ayan, ni-launch na po. Haloka, oh, yung ano. Paparating na sa Pilipinas, Charis. Ang Apple, ano yan? iPhone na, ano, iPhone 18. Shushalens. Ang presyo, mga B, pinakamura, 159,990. Feeling ko marami na naman ako mga friends sa magbibenta ng kidney at abdo. Oo, yung iPhone Duo. Kaloka naman, napakamahal naman. Kaya ako, tama na ako sa keypad. Imagine mo yan. Imagine na ni. 256 gig, 159,990. Tapos yung ano, yung 1 terabyte, 207. Pero in fairness ha, foldable. So, turutik group matabiya din. Talagang iPhone Duo, to kay puhan mo tabi kid, mga duwang trabaho para makapag-afford. Nakakaloka, trending na trending po yan. Oy, batiin din natin, syempre na maganda umaga. Lahat ng mga nagpapacheck ng attendance ang aga ha. Wala pa, hindi ko pa nga sinasabi yung number natin. Pero ayan, nagpapacheck na kaagad ng attendance. Sige. Pero sa mga yan, hindi pa memorize yung number namin. Number namin, 0931-106-7672. Ang numerong kailangan yung gulugluhan para sa inyong mga pagpaparamdam mo yung tabing pagkaaga. Nako. Sige. Oy, batiin din natin lahat mga nasa palengke ngayon, mga nasa bahay, nasa saan ba? Kung saan mga kayo lupalap na andoon. Yung mga ano Grab drivers na nakatutok ngayon na may pasahero. Good morning sa inyo. Kamusta ba ang umaga? And ayan, uy, may happy birthday ka agad. O sige, sino ba may birthday ngayon? Happy birthday na lang sa lahat na nag-celebrate ng kanilang kumpleaños. Lalong-lalo na si lovely Gina Rosales. Ayan, happy birthday sa Imutabi. Ang wish ko, next year ulit. Yan ang pinakamagandang wish. Mag-birthday ka next year. And, ayan, hello kay Mark Nero. Ang aga magpa-check ng attendance itong mga ito, ha? Sige, oy, ako tabihan, bahala sa mga kansyon and of course, sa arangawan tabi unya na pagkaaga. Bahala naman tabi ka mo kung ano mag-ibunin doon yan. Basta busy ang lahat, diba? Maganda yung, ano, maganda yung nagbibisi-bisihan tayo sa buhay. Diba? Galaw-galaw para hindi... Bala na kayo. Sige, dyan lamang po kayo kung bahala sa umaga nyo. Dahil gusto ko, okay ka.

80s vibe. Are you ba? Eh, may entry na. Kasi yung mga OKFM DJs, lahat may entry na. Are you ba? Meron na. Yung mga tipong ano, bagay pala sa atin yung ano. Nakakaganda pala yung 80s vibe, diba? Yung mga plakadang hair, tapos ano, ang tataas ng ano, ang tataas ng baiwang. Si ano nga lang eh, si Kuya Morgan, oh, ang lakas maka-altantay. Si Kuya Jason, kamukha ni Bembol Rocco. Diba? Nakakaloka, bongga. Oh, ako naman, sino ba kamukha ko? Sabi ni Kuya, Manilyn Reynes. Grabe ka laman! Oo, actually, kalam yan ang mga friends ko, meron na. Kayo ba meron na? Meron na ba kayong entry? Tapos yung book, di ba ang lalaki ng hair? Nakakaloka, pero nakakaganda naman. Sige nga, pakita nyo nga sa akin yung ano nyo, yung mga entry nyo dyan. Good morning, Ate Josa. Good morning sa'yo. Shout out, it's me, Chella. Chelnoga, naka-tune in. Ayan, hello, tabi sa emo, baby girl. Kung hain ka man, dyan ka sana. And hello, Josie Casey. Hello sa baby Oscar ko, sa misis ko kay Darling Cherry, sa mama ko kay Nena and family. Magsakay, Zone 4 San Vicente, Castilla. Galing kay Nell, Grab driver. Ayan, sige, good morning. And good morning po sa Loper, Lodenar. Lodener, Lopera, ng Purok Do, Salvacion, Daraga Albay. Good morning. And good morning, Ate Casey. Pakiplay naman po ng song. Anong song yan? There You'll Be by Faith Hill. Ayan, thank you so much po. Ayan, sana ma-play nyo and more power to your station. Sige, try nating ma-play. Wala naman problema kasi pwede naman sa oras natin. Si Kuya Donnie Millionario Purmahon. Eh, yung baga. Baga yung tabi kay Donnie Millionario su 80s vibe. Sabi ni ano, para daw si Arnold Schwarzenegger. Oo. Yung baga, baga yung tabi kay Donnie Millionario, diba? Si Kuya Jason din, bagay. Parang si Bembol Rocco lang noong unang panahon. Sige, dire-diretso po mga kapag-okay ang ating pag-joyride dahil gusto ko. Okay ka. Oy, hello sa mga taga ano ha, mga taga Nong's Meat Shop, nakatutok po sa atin. And hello kay Fidel Delian, Dindo Dave, Delphine Darwin ng San Isidro, Santo Domingo, Albay. Good morning!

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry...

0: Lambot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.

that's Brian White. God gave me you. Naks naman. Ay, batiin natin na magandang morning. Ayan ang aking mare, si Muscle. Ayan, maray na Agatabi. And maraming thank you sa pagtutok. Gusto ko. Okay ka.

Metro. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto.

0: to serve you from delectable Nicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP
1: at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008.
0: Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook.
2: Kidney care time!
3: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Yeah!

0: inyo mas gaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joyride on OKFM. It's Casey!
1: Nani 7.1 OKFM. Gusto ko okay ka. On a set of 12 minutes, makalipas po ang... Ayan ang naghahanap ng makakainan na alas 11 in pagkaudto. Ayan, minsan talaga yung ano, yung mga choices mo sa buhay. Ayan talaga minsan, minsan mahirap eh. Dami na akong madami ka nakikita ng ano eh, maraming options. Kaloka. Oy, salamat Ate Casey sa pag-play ng Moment of Truth. Dami na kaalala ng nakaraan sa kantang yan. Kao na Ate Casey, ulam eh, adobong manok na maanghang. Wow, ang sarap naman. Nagicrave ako ng ano, ng mainit. Buti pa si Ate Dimples may pasinigang. Hindi ko alam kung ano ba ang ulam dyan sa baba. Pero sige, tingnan natin. Let's hope for the best. Hello, okay na. Oy, syempre matitin natin yung mga lahat sa karinderya ngayon. Lalo-lalo na yung mga karinderya merong libreng sabaw. Dapat talaga sa karinderya merong sabaw kasi mas gaganahan. Kumain ng inyong mga suke. Kung kayo ay merong mainit na sabaw, di ba? Yung tipong ayaw mo na sanang kumain, kaya lang may sabaw ka pa. So sige, order ka na lang ulit. Ganun, dapat ang mindset, di ba? Oo, Ate Casey pa shoutout naman po. Ayan, kay Fidel, Delia, Dinda, Dave, Delphine, Darwin, Kanbanwa Family, San Isidro, San Domingo, Albay. Sige, magandang tanghali sa inyo. Ay, malapit na yung daragan. Diyan sa may daraga. Oo, sana na this Sunday. Ayan, good luck kay Ma'am Sher Rochelle and the group. Ayan, para sa kanilang daragan. So, mga majoroy tabi ah. I-check na lang nyo ang kanilang i-check nyo na lang yung kanilang Facebook page. Ate Casey, magkaon kita. Gulay na natong na may tilapiyang prito. Uy! Masarap yan. Kagabi ang ulam namin isda na binili namin sa puro. Oo, fresh kaya na isda dyan. Tapos ano, pinrito lang din. Tapos may sawsawang kang toyo na maraming kalamansi. Tapos may sili na ublas tabian maluto. Taob na taob. Kiramram pa lang taob na ang kanin. Sorry. So, ay, batiin natin. Speaking of kanin, speaking of pagkain, lagi nakatutok sa atin yung mga taga-Boklan. Ayan, hello po sa lahat po ng mga lumalafang dyan sa Boklan Restaurant. Maganda-maganda tanghali. And of course, maraming salamat sa inyong pagtutok. Ayan, kaso Ate Casey, ano to? Maharang naman. Anong maharang? Oh, masarap ang maanghang. Ano ka ba? Ano to, miss you my love? Ay, kaloka. Miss you my love. Ewan ko sa'yo. Sige. Oy, hello din syempre sa mga taga ano ha. Mga taga Machichu Chicken. Ayan, Machichu Boneless Chicken. Lagi din sa ating nakatutok yung mga yan. Maraming salamat. Ayan, kay paning Mamerx. Ayan, hello. Sige, dala-dala dyan mga ating pag-enjoy ride. Dahil gusto ko. Okay ka.

0: ngayon, Okay FM ang pinakikinggan.
1: This song is brought to you by
2: Neosep C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko? Okay ka!
3: Mala mo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry!
4: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
3: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit.
5: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas in Dapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
6: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
7: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
2: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of USAN Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.

0: Stay active, stay confident with Frida.
1: Ayang saya niya, bakit kaya?
2: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: San Miguel Foods.
1: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Mama, gusto ko. Okay ka.
6: God's Law of Love. Ang sampung utos ng Diyos. Unang utos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family. Unconditional love.

okay ka. Lunchtime till break time. Lahat ng yan, gusto mong imain. Mahamiso ng mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na Contra Diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: KFM Time. 12:15.
1: Time Check is brought to you by
2: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: And of course, oras hatid din sa atin ng Needs Cafe. 23-in-1 premium coffee mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic.
4: Wow!
3: Means Cafe. 23-in-1 coffee mix available na ho yan sa Needs Wellness Center. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Hi! Happy lunchtime!
4: Wow!
3: It's a Thursday, mga ka-okay Webos po ngayon. Nako, napakagandang petsa, no? It's the 10th of September 2026.
4: Wow!
3: Ano ata? It's the translation ng Peña Francia. Ngayong weekend, mga ka-okay dyan po naman sa Naga City, Camarines Sur. I think that will be tomorrow, no? From Basilica, paglilipat ng imahe ni Ina, as in na Divino Rostro, going to the cathedral dyan sa may sentro ng Naga City. Mukhang after that, 1 week po dyan si Ina. Then magkakaroon po tayo ng fluvial procession. Pabalik po ng Basilica, mga ka-okay.
4: Wow!
3: So happy Peña Francia Festival! Patiin natin lahat ng mga devotees ni Ina, no? I'm pretty sure karamihan sa atin pumupuntang Naga City. Maliban sa mag-order si Ate Josa sa SNR ng cake niya, pupunta kami ng ano? Ng traslasyon, taka fluvial procession. Alright, Viva la Virgen! Viva Divino Rostro! Happy Peña Francia Festival, the biggest Marian celebration in Bicol, the biggest Marian celebration in the Philippines and the whole wide world.
4: Wow!
3: Napanood ko nga yung interview kay Mayor Lenny Robredo, no? Si Mayor Lenny, pag tinitingnan mo sa camera, parang, aww. Sana ay ikaw na lang. Sana ay ikaw na lang, ano, sugar? Ano yan? Ano? Pinklawan ka sugar, no? De, ayun nga, I was watching the interview ni Mayor Lenny Robredo, no? Sabi niya na hindi niya daw ipagbabawal sa mga devotees, no, lalong-lalo yung mga sumasama sa prosesyon. Hindi niya pinagbabawal ang alak, mga ka-okay. Kasi nga, kinagawi ano yan, ha? Kasi di ba, talagang ang hirap-hirap during the procession. And talagang yung iba na because of alcohol, nalalabanan nila yung ibang amoy ng kapwa devotees. Ano? Ibang amoy? Parang yung nagpapalakas sa kanila, eh. So, hindi naman nagiging killjoy si Mayor Lenny Robredo, no? Tsaka bakit yung binabash yung park dyan? May sentrong Naga. Maganda naman yung park, ha? Nakakamiss din mga events dyan sa Naga City, no? So anyways, ingat-ingat na lang po yung mga okay po natin pupuntang Naga City for the translation this weekend. Kasama nyo ho ang inyong DJ Mahamis na Contra Diabetes.
5: We love you, sugar! Sugar na! Azúcar pa!
3: Sugar! Azúcar! Kasama nyo to 3 for sweet lunch break. Ibatiin natin yung mga okay po natin dyan sa J. Charix food products and catering services, lalong-lalo na kay Giselle na nakasimangot.
6: Aw, inda!
3: Bakit, Giselle? Parang feeling ko kinulang sa maluto si Giselle. Ano? Oy, padalhan nyo naman mga kapitbahay ni Giselle. Nakasimangot, siguro natanda sa iya, tipo, ano? Try hello to Ate Nel. Hello, Ate Nel. Alright, so tuloy-tuloy po tayo dito lamang sa pinaka okay 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Okay.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho? Okay ka. Binibini. Uy, batiin naman natin mga nagsisigandahang binibini.
1: Yay!
0: Yan, mga binibini na nasa bahay. Mga binibini na nasa opisina.
1: Yay!
0: O kaya naman mga... isama din natin yung mga feeling binibini rin. Ano? Kumusta mga feeling binibini? Wala bang pageant ngayon? Walang rampa? Minsan yung mga feeling binibini, no? Mas maganda pa sa mga... May mga mas maganda pa sa legit na binibini. Salamat, Dok! Saka napapanood ko sa TikTok. Ang dami na rin na... Biglang nawawala yung Adam's apple, no? Ang dami na rin na silang tinitik na gamot, no? Sana pagtanda nila wala naman mga masamang epekto sa kanila, no? Pero wala, wag ka na mag-comment, Sugar. Masasama ka sa cancel culture. Cancel culture. Shout out kay Ludener Lopera ng Purok Dos. Salvacion Daraga Albay. Yan. Maka-okay po natin dun sa Purok Dos, Salvacion Daraga Albay. Hello po, lalong-lalo na kay Ludener Lopera. You know, Sugar, magandang tanghali po. Pa-shout out sa mga taga Acacia, Palanas, Pilar, Sorsogon. Sa mga pinsan ko dyan sa Baskaran, Daraga Albay. And please, play Digidi. Digidi. Oh, hey. Tama ba? Yung ba yun? Modulated. Hindi mo alam kung cartoon character ba or pasmado yung kumanta nun. Hi, Lorna Bacalya. Sa mga ka-okay po natin dyan sa Pilar, Sorsogon. Alright, ang oras sa buong Pilipinas, 43 minutes after 12, and time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, pati na rin ho ECG, X-ray, at libreng gamot. Premier MD, bisitahin niyo po sila dyan po naman sa May Quezon Avenue near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: ako, okay ka.
1: Magbabalik kami. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Dahil

0: choice, it's Mamon.
1: 97.1 Okay FM.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Okay FM.
4: Hi, ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hi! Ako po si Sugar Azucar. Gusto ko

0: Tuluya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Good afternoon everybody. Diyos marahay na hapon po sa Sendo Gabos. Of course, right after sweet lunch break, your favorite love songs top 3.
1: You do do!
0: Ito po naman ang sweet afternoons. Ayan, nagmukhang tito at tita na ba kayo sa Facebook today? Ha? Lahat na ba nakapag-post ng katilang pang 80s na picture? Nako, kami, nauna na kami sa inyo kagabi. Si Kapa Morgan tsaka si Dalugdog Jason parang magbe-breakdance nung picture, no? Parang magbe-breakdance to. Tapos si kay Don Emilionary talaga ako na-amaze, mga ka-okay. Mukha siyang si Sylvester Stallone sa picture namin dun sa Facebook page. Nauso yun ngayon, ha? Yung parang app kung saan pwede mong gawing 80s yung itsura mo.
2: Wow!
0: Mga formang pang that's entertainment. Yung mga naka-varsity jacket, no? Tsaka anong tawag nun? May tawag din sa jacket na yun. Parang ano eh. Parang pag lumilipad sa ano. Basta yun na yun, sugar! Nakalimutan ko tuloy. Parachute yun. Parang parachute jacket, mga ka-okay. Nakakatawa naman yung mga picture-picture sa AI ngayon. Alright, anyways, hello po sa inyong lahat. Good afternoon, everybody. How are you today? Batiin naman natin, of course, mga ka-okay po natin dyan sa Ali Mars Tailoring.
2: Wow!
0: Lalong-lalo na kay Pai Ed. Pai Ed into the Alemania family. Parang hindi na lang, parang wala nang paramdam yung mga taga Ali Mars Tailoring.
1: Aww.
0: Nakikinig pa ba kayo sa OKFM?
1: Aww.
0: So hello po mga taga Ali Mars Tailoring, tsaka batiin na natin Stars Fashion. Hello po sa inyong lahat. And of course, batiin ko lang si Tita Malu na nagpiesta sa Daragan na wala mang imbitasyon. Hello Tita April. Hindi kita naramdaman nung piyesta sa Daraga. Alright. And uy nga pala ha, parang usap-usapan po kayo mga ka-okay. Nako, parang ano ha, parang kagawad, garuduro diritso ang honorarium mo for another 2 years ha.
2: Wow!
0: Si kagawad tapos si kapitan, parang tuloy-tuloy ang honorarium hanggang 2028. Kasi nga, eto na. According sa Congress, mga ka-okay, no, parang may isinusulong na suspension ng barangay election ngayong November. At nagpanukala nga nito, mismong anak ng presidente at the same time, congressman ng Ilocos, no? Na si Zandro Marcos. Nako, parang ano ha, parang mai-extend si paborito mong kagawad na hindi ka sinama sa listahan ng ayuda. Malalaman natin yan. Ano, kung matutuloy ba talaga or by 2028 na ang barangay election, mga ka-okay. Bata ngaya, sugar, si kagawad, grabe na ngayang, ano, grabe na ngayang pulugus-pugus. Grabe na ngayang pulugus-pugus. Tamo ngaya, buya ngaya magkapitan. O, paano yan? Iyak-iyak ulit. Okay. Grabe na pala na pulugus-pugus si kagawad, ano. There and na, sugar niya. Post dito, post doon ng mga ano, kahit hindi niya kumiti. Ay, ano lang po kayo, kalma lang po kayo. Baka malay niyo, Wad. Baka malay niyo, matuloy pa rin yung election ngayong November. Alright, kasama niyo ho, Sugar Azucar for Sweet Afternoons sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.
3: Sugar Azucar.
4: Okay ka.
5: This song is brought to you by
6: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo.

0: That song was brought to you by
1: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Sweet afternoon.
4: Okay ka.
5: 97.1.
2: Magbabalik kami.
5: Okay FM.
2: Gusto ko. Okay ka.
6: Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, hayag

0: 97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka. Randy Crawford with One Hello. Baka malay mo, yung one hello mo sa kanya, yan yung simula ng magiging forever ninyo.
1: Yidoy!
0: Ako maka-okay na, biktima ako ng one hello na yan, o diba?
2: Wow!
0: Yan, kala ko, sa akin nag-hello yung magandang chick sa mall. Sa may likuran ko pala. Smile na smile pati naman. Lumukod pati ako mga kaoki. Nag-ano man talaga. Nag-hi man talaga. Hi! Tapos yung sa likuran ko pala yung binabati niya. Di ba? Eh, then, nabiktima din ba kayo? Yung parang, si sino to na nag-hello sa akin? Eh, wala eh. Wala kang choice. Hello! Tapos, nag-hello pala siya sa kataning mga kaoki. Ano? Nangyari din ba sa inyo yon? Kaya minsan, pag may nag-hello, tinitingnan ko muna yung kapaligiran ko. Baka hindi sa akin yung hello niya. Pero ano ha, hindi lang isa, ang dami ng pagkakataon na nawawali ako ng one hello na yan. Anyways, Sugar, hapon po sa Lamatunon. Narumduman mo ang Ali Mars. Always po naka-OKFM from Sign On. Uni Team Ali Mars, kila Polit, Bossing Polit, Manijera Irma, Tumanoy Amboy, Leia, Jing, Buboy, Errol, and Arob. Yan, bagong mananahi na si Hana na kaiwal ko permitabi. Bakit mo naman kaaway? Patugtugoy man kami, pampadaplos, Sugar. Digi-digi-digi-digi-digi-digi. Hey! Kakasabi ko pa lang eh. Di ba? Ano meron dyan sa kantang yan? TDH ka. Anong TDH ka kaya, Sugar Azucar? Ano ba rin? Hoy, baka ano to ha? Pang-assuming na to ha? Pa-shoutout naman po sa tropang padi. Alright, anyways, ang oras sa buong Pilipinas, a minute before hitting 2, and time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Premier MD, your clinic, right, in the heart of Legazpi City. Also brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Papa, gusto ko. Okay ka.
5: Okay, FM!
6: Gusto ko, okay ka.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: soon to open. Ramen ko Tahoe Road.
1: Noong pali, natata, garo, problemado ka?
2: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
1: Pwede mo yan iduluk sa 8SAC.
2: Ano man ang 8SAC?
1: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
2: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa di.
3: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
4: Hi sir, good morning.
5: Good morning.
4: Anong pangalan mo?
5: Pedro Antonio. Ang sakit po sa ulo, tapos sa ganye.
4: Yung paghihi mo dati, ilang beses?
5: Dati po, apat na beses.
4: After 2 months na nag-detox ka sa po, wala na lang?
5: Sana lang po.
4: Dati po, ang BP mo ilan?
5: 170, over 100.
4: Ngayon na nakadalawang buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
5: 120, over 80.
4: Ha, nag-normal na?
5: Normal po.
4: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
5: Wala na po.
6: Ang means sa mga San Termin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay. Besides

0: Eka.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: dong kapak ka partner na mahigon sa
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mababatagoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalilig, sigurado ika mapapapikit. Kakangirin. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!
2: Automatic!
3: Gabagaban!
4: Ay, ay, ay, we take it high, ay, ay, into the sky, ay, ay, come on and fly, ay, ay.
1: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, marhay na hapon! Kita na naman po! Digdi sa rush hour! It is now 12 minutes makalipas ang alas 3. Medyo makulimlim ang hapon natin. Kaya ayan, dakultabi ang mga rukruk sa mga oras na ini. Pero grabe ang mga pirot nindo dyan, ha? Sanog talaga ng panahon, gari. Gusto mo sana magpara, ano, kupuon ang ulunan, sandayan ang tamong. Ah, may sandayan ang tamong. Ay nako, it's a lazy Thursday afternoon. Pero sana naman hindi kayo pigbabablo yan sa mga araw-ganing oras, ha? Sana naman ganado pa rin kayo sa ano mga ginagawa nyo o pinagkakaabalahan. Para nang sa ganun eh, matapos nyo ng kung hindi tama sa oras o sakto sa oras, at least before, ano, before the deadline. Uy, may deadline, ha? Asya-sya, sige tabi! Ako po ini ang sa indong kapasadang cowboy na mahilig sa...
0: Anong naan?
1: Ohoy! Kapa Morgan, na habang nagugurang, mas minatindi sa tirikwilan.
0: Anong naan?
1: At para sa tirikwilan, 0931-1067-672, 0994-467-9117. Again, it's Thursday, September 10, 2010. Ako na po, 2010 tuloy. Ano, ang gusto mag-rewind? this is na taon ang i-rewind, ha? It's September 10, 2026. And as usual po, ako nang bahala kang music muna dito, Consuelo. Sa Mirindalan, bahala naman ka mo.
5: Okay, FM!
6: Gusto ko, okay ka.
7: This song is brought to you by
8: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! So...

0: San Miguel Foods.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: That song was brought to you by
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Ohoy! Nagbabalik po si Kapa Morgan dito sa ating rush hour. Still on the first round. At ito, may mga pagtikwil tabi kita. Pero bago yan, syempre batiin natin lahat ng mga regular listeners natin. Especially dyan sa Boklan, Boklan Food Center. Ayan, maraming salamat po sa palaging pagtutok sa ating mga programa dito sa OKFM. Especially sa mga bossing dyan, kay Boss Jerry Tan and Boss Nelson. And syempre pa kina Rodel, kina Alex, kay Rodolfo and Efren, kay Rolly and Dolphy, and of course kina Lorwin, pati na kina Fatima, kay Jose, kay Edlindo, and kay Jeneline, kay Nolan, kay Rico, and kay Maricel. Ayan, mga taga Boklan Food Center dyan po, downtown Legazpi. Ayan, maraming salamat sa pirming pagtutok tabi sa OKFM. And niya man tabi si Janji Giriba and mga pag-iriba na nag-grab. Maray na hapon po mga grab drivers. Ano? Salamat man po sa pirming pag-tune in sa OKFM. Ayan, sabi ni Janji, gusto ko okay ka. Tirikwila na tabi sa mga dapat tikwilon. Ayun na po, pigdidiit-diit ko na. Tabaad, tikwilon pa kang iba. Ayan, pabati man po si Kagawad. Ano ni? Kagawad, nagbiyahe haling Legazpi. Awad Don, Awad Din, and Awad Jade. Kaiba si Treasurer Eva kan Barangay Apad Pulanggi Albay. Anong oras pa ini nasend? So, kasunod mo pa pala ni Nibi. Pasensya na po, ano? Pero greetings pa rin sa inyo, ano? And sana safe ang sa indong landing sa ano nindo biyahe. Awad Don, Awad Din, and Awad Jade. Kaiba si Tres Eva of Barangay Apad Pulanggi Albay from Win Binos. Pasensya na, Win, ha? Ngunyang ko sa nanabasa. And uniman pala si, nagbabalik si Jerry Alaurin. Kasuod ma, paman ini, oh. Matanda, nagka-relate ka mo, ha? O baka late lang so pag-abot talaga. Day tulos na i-deliver so mga messages, ano? Pasensya na ka mo. Basta tiko lang databi si Boss Abel Can Cruzada Manaron sa iyang cellphone repair shop dyan sa Yashano Mall. Salamat from Jerry's Barbecue. Alright. Si Boss Abel. Dyan inisa, no? Yashano. Baka yun isa pagpaparepairan ko kay CP. Teka lang sigurado. Taday ko yan so, pangaral niya. Day ko na ako. Basta may pagpaparepairan man ako dyan sa Yashano. Ohoy! Maray na hapon man tabi kay Sir Andy Lombres. Siguro na sa sasakyan niya ngunyan si Sir Andy Lombres, nag-mumuromaneho. O baka naman naghimas kang manok dyan tabi sa Indang Natad. Hindi ko sigurado. Basta, tikwilong ko tabi si Mr. Andy Lombres. Sir, maray na hapon. And, si Sir Orlando Bunako pala niya. O manigdi, oh. Tikwilin mo tugang ko na pirmi na sa OKFM. Manuel Bunacqua Jr. of EMS Barrio. Nailing mo na. Pirmi pala nining naka OKFM si Sir Manuel Bunacqua. Kunyang ko sa nalaraman tabi, Sir Manuel. Pasensya ka na. Basta kay Sir Manuel Bunacqua Jr. of EMS Barrio. Nakaipuksi na tabi kayo ni ang OKFM. Salamat tabi, ano? Nakakuya na, nakaipuksi na pala. Dahil na agad matatanggal. Wadre Lotivio! Ano tabi ang mirindalan to dyan? Sampuli daw tabi kita. Mga taga-tansuling kantin, Diyos maray na po. Salamat sa pirming pag-tune in sa OKFM. So iba pa tabi yung mga pagtikwil, siguro taon-taon naman. Oy, si Phil Balila Jr. niya, o man palandig di, oh. Phil Balila Jr. and mga taga Del Rosario, kan Santo Domingo Albay. Alright, sige, Kapak Morgan po, at your service, and ang oras natin ay 3:51.
0: This time check is brought to you by Farex. Farex, vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Take a relaxing moment for you. Welcome to Isabel Massage and Spa. At Isabel, we aim to satisfy, refresh, and comfort you with our services that relieve stress and detoxification. Our best services includes Hagod ni Inay Massage, Isabel Signature Massage, Estera ni Mai Overload Massage, Alignment, and Hayahay Massage. Isabel Massage and Spa, located at Orense Building, Washington Drive, Legazpi City, right in front of Mercury Drug, Washington. With our new branch along Alternate Road, East Washington, Legazpi City, at the back of UST Hospital. For reservations, call us at 0961-787-6842. Like us on Facebook, Isabel Massage and Spa. Relax, relieve, rejuvenate.
5: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first served. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
6: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: Keika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Kapa Morgan po at your service. At tayo po ay nasa ano na, nasa pangalawang round na ng ating rush hour. It's 14 minutes makalipas ang alas 4. Kamusta kayo, ha? Sana masaya kayo sa mga oras ito. Ano man ang pinagkakaabalahan o ano man ang pinoproblema nyo, ha? Kahit may problema, masaya pa rin, ano? Dahil alam mong mayroong solusyon. Okay, and by the way, happy anniversary sa lahat ng mga may anniversary ngayon. Especially yung best friend ng bayan, ha? Na si best friend Simon. Ha? dati ang pag-iriba ng haloy na panahon. Best friend Simon and Lynn. Ayan, happy 10th year anniversary, wedding anniversary. Ano, 10 years naman ang galing. Haloy na pala, ano? Ayan, so best friend Simon and Lynn. Happy anniversary, alright? And more meaningful 10 years of your love para sa saro-saro. Ano? Yeah! Sige. And sisay pa ang nagpapatikwil tabi sa mga oras na ini. Actually, si Best Friend Day ba nagpatikwil na bulat lahat ng gula na suppose niya na ano nindangon niya. 10th year wedding anniversary ni Lynn. Good PM, pakitikwil man tabi sa kuyang matuang aki na si Ate Dana. O Ate Dana, may nagpapatikwil sa imo. Ano ini, nagsa-celebrate kan sa iyang birthday ngayon. So happy birthday Ate Dana. Yan, from Ramil of Ilawod East. Salamat tabi Ramil kan Ilawod East. And sige, try ko ining i-play na song mo, ano? By Seal. Alright, it's now 4:16 in the afternoon. Magandang hapon.
1: OKFM! Gusto ko, okay ka.
2: That song was brought to you by DoExam Incorporated Daraga and Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Morganatic Automatic.

0: Paribibeng!
1: Ah!
0: Iba na yung dawa ko?
1: Masaya na naman kita.
0: Mabakal ako kay pamplaster tigli sa pitis ko, ta pinulikat ako kasubanggay.
1: Pinulikat ka kasubanggay? Nga taman.
0: May liga baga? Kentra baga ako sa liga?
1: Usa ka, nga ta ka mapupulikaton, bangko ka baga?
0: Iyon na nga ni, sisa ba na de pulikaton ka to? Bangko na sana nga ni, wala pa kitukawan.
2: Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop, tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. So, ulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi City, malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
3: Kmart, todo pa panalo at magka-premyo Raffle Primal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang limang bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Okay.

0: That song was brought to you by St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center and Silim Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy? Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silim Plus araw-araw.
1: Okay, FM time. 434.
0: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
2: 97.1. Magbabalik kami. Okay, FM. Gusto ko? Okay ka.
3: Make every event a little more sweeter. Breeze Candyland, your sweet partner for every celebration. Choose from a wide variety of affordable candies. Available in wholesale and retail. Perfect for party favors, giveaways, and every kiddo's happy moments. Our Candyland is located along Rizal Street, Sagpon, Legazpi City, near Nubera Institute. Breeze Candyland, where every celebration becomes a little more sweeter.
4: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact Parts and Accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
6: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
6: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
7: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
8: Gaw! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
9: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
10: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yung sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
12: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly Morada's Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Raga Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
13: Hello po, I'm Dalugdug Jason. Sure ako na ikwadigding medyo may usual behavior na mago mag-inom kibulong, pigalat ko na mag-grabe bago agapan. Dahil pwede na daa sa pa-rest-rest sana. Patubig-tubig o kung anong home remedies. Alagad habo man nabayaan kan sipon. O ano, I am reminding you po na ang delayed medication na itabi nakakatawang para mawaraan sipon. Sa oras na makamati ki enot na sintomas sin sipon, mag-Neusep C Plus with Zinc na. Mantang tigpa para pahaloy kaya, mas nagdadakul na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot aldaw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakul na sipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, Magnius FC Plus with Zinc Tulos. Iguang zinc that helps boost immunity. Tabangani mas marikas maray sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay as in matipid kumparado sa pabayaan na maggrabe pa as in mahal ang buhay sa trabaho as in mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon,

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: dari 7.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Iyo, tama lang tangad sa wall clock. O'clock na naman, alas 5 na naman, kaya durulaga na naman kaya. Ayan, sa mga nag-log tabing alas 8 kasubago, ruluwasan na naman, ano? Sa trabaho. Ayan. So, kuya na naman, salbado na naman, ano? Sweldo na sa naman ng halaton, pirang aldo pa, sarong simana pa. Ah, di ba, at least may pighalat na, ano? Anyway, sige, paurulian na. So, ihanda na po ang sa inyong mga gamit. Make sure na bit-bit nindun tabi ang mga dapat bit-biton. So, mga mapasiling tabi dyan sa Nong Meat Shop. Tama, hapit mo na kay hotdog o ano ba na mga frozen na ano products, ano? Na luluto nindo at siya na banggi. Make sure na tama tabi ang sa inyong kuyan, ang sa inyong budget, ano? Pero dayman pwede dayman ko yan bago man nalang kawo ng dapat nakaipuhan tanganing magkabagal ka mo dyan sa Nong Meat Shop, ano? Siyempre barato na kuyan pa pwede pang negosyohon, sabi ba ng Dalugdug Jason, ano? Sige, maray na po once again mga taga Nong Meat Shop na pirming nakatutok sa tuya.
1: This song is brought to you by Farex. Farex Vitamin B1, B6 and B12, walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
0: Ohoy! Sa pagtatapos ng ating second round together, here's Honor Society and Where Are You Now? Ito lamang po yan sa last hour kasama si Kapa Morgan, 97.1 OKFM. Gusto ko, okay!

0: CMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, asin Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
1: Ohoy! Ngunyan na, usong-uso na naman ang mga paligan in basketball. Si Katunon ka na naman, idol. Si Katon man nga ni, pirmi man makukulugan hawak. Dahil pagpala-problema yan. Para sa kulugan hawak, may extra na panlaban dyan. Taan dating Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngunyan, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. E yung nga ni, 3 times faster.

0: Master, kaya pina-extra, bilis. Laban sa body pain. Ayos, diba? Kaya para sa kulugan hawak dyan, aram na ang gigibuhonin do, ha? Digdi ka na sa mas mabilis at mas maray. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Sa hirap ng buhay ngunyan, dakulang tabang man iyan ang mga panalay. Kaya, pait sana idol. Sayang man kan mga talent fee na nare-receive mo ano, kada game, di ba? Dahil para alit kang kulugan hawak, tayao naman ang 3 times faster than Alaksan FR. Ang bagong Alaksan Extra. Tandaan mo ha, new Alaksan Extra.
1: Yes, sir.

0: kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
1: Ohoy! Shout out po sa mga taga anuan, sa mga taga CM Velasco Enterprises Incorporated. Yan, bukas na po. Ready na to serve you ang CM Velasco Enterprises Incorporated. Diyan po sa Puruk 5 kang Anislag, Daraga. Ayan, mas kompleto. CM Velasco Enterprises Incorporated.
2: We bet you can't resist the Angel's Pizza. Hallelujah, mozzarella.
3: Feeling nasa heaven. Pag nakakain ng Angel's Pizza.
4: Mmm, topping so bongga for medium, family, and big family.
2: Classic red sauce and mozzarella cheese. Chicken aloha. Creamy garlic and cheese. Creamy spinach dip and garlic shrimp. Available at Angel's Pizza. Second floor of Yashana Mall. Legospi, open from 9:30 a.m. until 8 p.m. For orders, call or text at 0912-198-0760. Angel's Pizza Legospi is now available at Food Panda app.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, Easy Milk,
11: Mark Mugen,
12: Emil,
13: and Vince of EBTK.
14: Leon, extra strong beer.
15: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
1: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: napkins. Galaw ka daw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Ay, ang saya niya. Bakit kaya?
2: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: Bye.
1: Lembut sesarap sa Purple Cake Shop.
2: Nompre, natatagaro problema ano ka?
3: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
2: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
3: Ano man ang 8SAC?
2: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
3: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa di.
4: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Bon Jovi. And it's my life. Because it's my life. Anong kadugtong? Huwag mo kong pakialaman. Natural sa mga tao na pagka may nakikialaman eh, parang na-o-offend, no? Nagagalit, di ba? Pero kung yung pakikialam naman, sa tingin natin na pakikialam, para sa ikakabuti natin, let's give a second thought. Ano? Dahil baka mas nakikita nila yung mas ikakabuti natin kaysa sa ating mga sarili na iba yung nakikita natin. Ha? Okay, so sige. It's already 19 minutes makalipas ang 6 PM. Ayan, namumroblema dahil maadobo kuta na ngayon ako. Daing tawyo. Daing na ngayon akong budget. Kulang na. Daing ang pambakal kitawyo. No problem. Edi, siguro may asin ka dyan, buda bawang. Adobo sa asin.
1: 97.1 OKFM.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Morgan!

0: Soon to open, Ramen Ko Tahoe Road.
1: Bakunang angat, serbisyong dapat, sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches: Rabvax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Usan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
2: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Si Ruby Rose po.
2: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
3: Aklan po.
2: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
3: 53 po.
2: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Yes na, yes po.
2: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
3: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
2: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
3: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: CISA, Resto Bar, located at 2nd Floor, Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Dargalbay. For promos, visit their FB page, CISA, Resto Bar.
1: Kumpleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated, na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pipay, pabakal.
1: Ano babakalon mo, digo?
0: Dulce? May dulce ka?
1: Wara.
0: Coke.
1: Wara.
0: Wara? Juice.
1: Wara nga ni, nailing mong ice for sale? Ang nakasurat? Di ba lamang, ice lang tigatin dami. Dangag ka talaga.
0: Ika ang mas dangag, nailing mo ng ice ang pigditinda nindo? Maapot ka pa sa ko kung anong babakalon ko.
2: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
3: Hi!
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
7: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
8: Try fee.
9: Sa munisipyo kita.
8: Tapos sa palengke.
9: Tapos,
8: aray ko.
10: Nagbalik ang kulog?
11: Ay sus!
10: Baghat iyan.
11: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
10: At ilawas.
11: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
10: diskarte ko.
11: Asin ngunyan.
10: Diskarte mo naman, ma'am.
12: Kaskas banat sa apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
16: Sis,

0: Mong Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Malay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag Farex B araw-araw.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang BB deal. Mag Farex B araw-araw.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: 97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggising. Magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicolandia. Diyos marahay na banggi, Province of Albay. And a happy Thursday night, mga ka-okayan. Ikapetsa 10 po kana bulan na September 2026. Again, happy evening po dyan sa inyo, mga ka-okayan. And siyempre, saying happy dinner na rin sa mga nagkakarakan po dyan, kansayin dang pamanggian. Yeah, yung mga nag-dinner at home, yung mga nag-dinner po dyan sa indang boarding house, diyan man po sa indang apartments, or eating dinner outside tonight after the work, hello po dyan sa inyo. Again, happy, happy dinner. Kasi ba dyan, kainindag na. Siyempre, back to school, back to work naman by tomorrow. Kaya napaanda sila ng kanyang diba? And also say hello na din sa mga solid kaukay po natin dyan sa may Midnight Market ng Daraga. And dyan din po sa may Midnight Market ng Legazpi City. Happy, happy Thursday night. Kabanggi na, mga kaibahan nyo naman po, ang Don Romantico Kansendong Radio, ang minyonaryong baku lamang suplado. It's me, Don Emilio Nario. Magdarangugan at mag-iribahan po kita till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Night. Hawak na bang cellphone? Send na ng inyong greetings. Isan lamang po yan at 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede na rin sa aking FB page. It's Don Emilio Nario. At pwede na din sa 97.1 OKFM Legazpi. Happy Thursday night! It's the big night! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

7.1 ng KFM. Gusto ko, okay ka. Yes, ubok na wala. Yes, it's 26 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa Giraray. Just marahay na banggi po dyan sa Indoga Boss, ha? Hope you guys are doing fine, all is well, and having a great night. Say hello and happy evening. Yan, say mga solid ka-okay po natin dyan sa may barangay Washington Drive. Dyan po sa may barangay Cruzada, Gugon at Barriada, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo.

0: again. Say hello and happy evening sa mga solid kaugay po natin dyan sa may Barangay Washington Drive, sa may Barangay Cruzada, Gugun, at Barriada, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Happy evening! And also, yan sa mga solid kaugay po natin, yan mga barangay officials natin, ha, dyan po tonight duty sa inda pong mga barangay. Kasalabay po dyan ang mga health worker ninda. Ayan sa mga IBT. Yan, magandang gabi. Yan sa mga all barangay officials na naka-duty tonight sa inda pong barangay hall. Siyempre, dyan po yan. Hindi sa may Legazpi City o dyan po sa may Daraga. Pag-iriba ang sa indang mga konsihales. Pag-iriba ang sa indang mga health warriors and syempre ang sa indang mga barangay tanod, mga IBT. So, magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Salamat sa pagtutok while you guys on duty ngayong gabi, ha. And also, yeah, sa mga solid talking natin, yeah, yung mga nagsuzumba tonight, oh, pati naman syempre sa mga nagpapatawis po dyan sa mga Highlands ni Gaspi o sa mga Yaraon po dito sa mga, yeah, sa mga Sawangan Park, sa mga joggers natin dyan. Hello po, happy evening. Yeah, yung mga solid talking din natin dyan sa may Legazpi Boulevard. As well, syempre sa mga nasa biyay pa, uy, maraming salamat, ha. Sa mga nakatutok sa tuya, ha, mga GP drivers natin na pag-arahin na o mismong nasa garahin na, salamat sa pagtutok. Oo, yugon-yugon ka na nakatutok sila hali sa garahe hanggang sa pag-garahe. Oo. Yung mga morning trip. Siyempre, kasarabay na dyan. So, makatutok pa tonight. Ha, mga pangbanggi, biyahing pangbanggi. Mga solid ka-okay natin jeep drivers ng mga biyahing dalaga Legazpi. Biyahing going to Legazpi City and biyahing man pong going to Daraga Albay. Ha, yung mga biyahing pangbanggi na. Magandang gabi po dyan sa inyo, mga bossing. Pati naman sa inda pong mga pasero dyan, mga bossing, magandang gabi po. And also, mga biyahe man po na going to 1st District and 3rd District ng Albay, sa mga jeep drivers natin dyan, magandang gabi. Especially sa mga biyahe na nasa biyahe na po, ha, yung mga nasa bus, Philcab, UV, taxi, mga grab car drivers natin dyan, syempre, mga bossing, magandang gabi po. Sa mga tricycle drivers na irampas sa indang paradahan, dyan po sa may paradahan kan Legazpi, sa mga paradahan po dyan sa Albay and Daraga, o sa tamang nasa pagronda na, magandang gabi po dyan sa inyo. Sarabay dyan, so mga nasa biyahe po kan sa indang e-bikes and e-trikes. Sa mga private vehicles and sa mga riders, parumdam ko lang ini buruk banggi, ha? Day makalinga. Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko! Okay ka!
1: Okay ka!
2: This song is brought to you by
3: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: And
4: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to

0: Dok, pa-check up ko po ining aki ko. Di ko na po aram ang gigibuhon. Sige na sana pong ibi.
1: Iwani, di na kami nangangaturog.
2: Aram kaya ning dumisis. Minsan, kaipuhan mamatian ni baby ang pagpadaba ni sarong ina. Higar gayan, asim pipa mati ang init kang tikab kang sarong ina. Digdiha si baby ta, kargahon ko. Arog ka ini oh, arog lang ka ini. Baby, o diba, diini siya nag-iibi. O diba, arog lang ka ini.
0: Iyo man ang God, di na nag-iibi si baby.
3: Gusto ko man kayan. Gusto ko man mamatian ang init kang tikab.

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big na!

Pangiso, welcome na po. Gusto po yung second hour. Dito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nari. Ibatin natin ang ating mga listeners tonight. Yeah, say hello sa Lorilia at Baldo family. Magandang gabi po dyan sa inyo. Pati naman po ha, sa mga solid ka, okay po natin dyan. Sa Purok Dos, Kagbakong, ha, tuning in tonight. Maraming salamat po. And also, happy 14th birthday to Martina Anda Ormilio. Salamat po, Kuya Don. And salamat din po, Ma'am Gurney at sa Abiel family that tuning in tonight again. Say hello and happy birthday sa aking apo, na si Martina Anda Ormilio. Okay, salamat din. Ati Gurney, and also say hi din kay Julian Luna.

0931-1067672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa

0: part of Legazpi City.
1: Hello mga mamshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko, diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Tara na. Mari na. Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashano Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo. Kasi lahat available. And with parking space. Sa Yashano Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashano Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashano Mall Legazpi.
7: Gusto ko, okay ka.
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.

Late night friend ba ka mo? Music na hati, love songs na walang patin. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo. At feel

101 KFM. Gusto ko, okay ka. It's 14 minutes. Makaagi po ang 9 kaya pagkabanggi. Uy, balik ka na. Uy. Welcome na po sa kuyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Mga tugtugang OPM and foreign love songs. At kasama nyo pa rin po, it's Don Emilio Navio. Ah, say hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. And also say hi din. Ah, still tuned in, mga ka-okay natin dyan. Sa, ano to? Ah, dyan po sa Hans Food Hub. Mr. Poppers by Bicol's, Troy's Mixed Fruits, Fryland and Mang Ching's Inasal, and Sexy Ladies. Wow! Uy, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Mga solid ka-okay po natin dyan sa may, dyan po yan sa may Legazpi Night Market. Oh, hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Pati naman po, ha, sa Hans Refreshment Kiosk. Naka-tune in din dyan, okay? Mga solid ka-okay natin. Dyan po yan sa may Midnight Market ng Legazpi City. O, dyan lang yan sa may Legazpi Boulevard, ha? Oo, sa may magandang gabi po. Again, say hello sa Hans Food Hub, Mr. Poppers by Bicol's, Troy's Mixed Fruits, Fryland and Mang Ching's Inasal, and Sexy Ladies. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat po, ha, for tuning in. Happy, happy Thursday night po dyan sa inyo. Okay? And also, dyan man po sa mga taga-Bacacay, Albay, ang Bernal at Barcelo family. Magandang gabi po dyan sa inyo. Thank you all for always tuning in. Ha, mga solid ka-okay natin dyan sa may Bacacay, Albay. Ha? Thank you po for tuning in and happy evening po dyan sa inyo. May hinahanap ako. Nasaan na kayo? Ah, ito. Yes, hello din sa Simele family. Kay Miss Jenny V and to your mom, Mommy Amelia. Si Mene family, naka-tune in po yan always here on my show. Thank you so much, ha? Send lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings for the third and the final hour. Send lamang po yan, giraray, at 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Navio. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. It's 20 minutes before hitting 10 in the evening. Here we go for your last batch of greetings here on my show tonight. Just say hello sa mga solid ka. Okay po natin dyan. Kay Kuya Jumi ng Testor and Kapihan at sa mga solid ka okay natin. Diyan po yan sa may Kimantong, Daraga Albay. Kuya Jumi at sa lahat ng solid ka okay, diyan po sa Testor at Kapihan. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Salamat sa pagtutok. And also, say hello then to Mr. J.P. Balila and company. Magandang gabi. Diyan po yan sa may De Rosario Street, Santo Domingo, Albay. Hello po, guys. Salamat sa pag-tune in. Mga solid ka okay natin dyan sa may Kingston, sa may De Rosario Street, Santo Domingo, Albay. And also, say hello din kay ano to? Ito pala meron. Kay Archie Gila Bayonito at sa mga solid ka okay natin dyan sa mga Barangay 14, baka kay Albay. Hello po, magandang gabi at salamat sa pagtutok. And also say hi din kay Daniela Balila. Hello po dyan sa inyo, mga solid ka okay po natin, ha, sa mga pag-iriba ni Daniela Balila. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Mata Family also chilling in. Diyan po yan sa Crossing Humapon, Legazpi City. Say hello to Mommy Cherry, Kuya Hendrian, to Ate Christine, Krisa May, Baby Tala, and to Baby Christian. Siyempre, to Master Kuya Boy, Henry Mata. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Mata Family at sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Crossing Humapon, Legazpi City. Gusto ko, okay ka.

More of your love songs till 1 a.m. po yan, kaya dyan lamang po kayo. Walang lipatan, steady lang, tutok lang. Kami po ang 97.1 KFM.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Okay, FM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Music and memories. Kasama si Don Emilionario. Sa 97.1 Okay FM.
3: Okay ka.
1: Gusto ko, okay ka.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan. Asin iba

0: Hey, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 Coffee Mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
3: Kasangga at Kalusugan! Patungo sa responsabling mamamayan!
1: Oras na para madiskubre mo ang kapeng tunay na masarap, mabisa, sustansya at may health benefits pa. Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
4: Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
1: Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar.
5: Sumasa in papawid ang programang kasakit.

Kasanggang and Jumar Camonias, isang akreditado ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang inyong makakasama sa programang Kasanggang at Kalusugan.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga taga-subaybay. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Siyempre, nariyan yung ating mga suki saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga nating nakikinig? Lalo tigit sa bahaging ito ng Calabarzon area, itong lugar ng Cavite Province, itong lugar ng Laguna, itong lugar ng Batangas, Rizal at Quezon. Yan. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Sa mga taga Maymarupa, dyan sa bahagi ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque, Romblon, at itong lugar naman ng Palawan. Yan po ang lugar ng Maymarupa. Mayroon po tayong mga produkto po sa ating mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po dyan sa inyong mga lugar. Kaya kayo po ay kailangang bumili ng ganyang produkto sapagkat yan po ay pwedeng makatulong sa ating kalusugan. Ito po sa may bahagi po ng Kabikulan, siyempre ang mga taga Bicol Region, Markapi po ang kanilang kinukonsumo at ito po ang ating Marchoco. Ano po, kaya maraming marami pong salamat at kayo po ay patuloy ang pagbakal ng mga produkto ng JMRFs Incorporated. Dagang salamat po at marahay na aga mga taga Bicol Region. Kasama na rin po ang ating mga nakikinig sa bahagi ng Samar Province. Maayong buntag sa inyong atanan at sa mga Tagaliti Province, maupay nga agahan inyong atanan. Kaya sa ating lahat na nakikinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas, welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre yung ating mga parents lagi nakasubaybay. At yung ating mga tito, mga tita, yung ating mga lolo at mga lola. Siyempre sa ating mga kasanggang senior citizen, nawa po'y kayo'y maging malusog. Sa mga bumabiyahe ngayon, mag-ingat po tayo palagi, ha? At alam naman nating laging madulas ang daan kapag ganitong panahon na palaging maulan, palaging may baha, ha? Yung ating kalsada gumagapok kapag laging nauulanan tapos dadaanan ng mga malalaking truck. Ano? Kaya gumagapok yan. Lumalambot, ika nga, ano? Kaya mag-ingat po tayo palagi, mga parents kong nakikinig. Dito po sa ating lugar sa Metro Manila, dito sa ating lugar sa Kalakhang Luzon, Central Luzon, good morning, welcome sa ating programa. Line po natin, mga kasangga, 0918-277-77888. Diyan po kayo pwedeng magminsahe. Pwede rin po tayong magtanong dyan sa numerong 0918-277-7888. Tayo po, mga kasanggay, magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Pakinggan po natin ang mga patotoo ng ating mga kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Jomar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Narito ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco, 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
2: Ang masustansyang inuming tsokolate.
3: Chocolinamnam, healthy sa katawan.
1: Mark Cafe, Brown Rice Coffee with Stevia.
2: Ang kapeng bigas na may herbal extract.
1: Mark Juice, 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
2: Ang pinaghalo halong katas ng prutas with stevia.
1: Mark Capsule, herbal food supplement with vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
2: para always kang healthy.
1: At Mark C, vitamin C plus zinc.
2: Ang purong vitamin C ng ating mga kasangga.
1: Mark Up Capsule food supplement.
2: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
1: Mark Stevia food supplement.
2: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
1: Gandang natural.
2: Herbal soap para sa maliit. malinis na kutis. Mabibili sa mga butika, grocery, at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa JMAR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee, at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
4: Magbabalik ang Kasangga't Kalusugan kasama ang ating kasanggang si Edgemar Camboyas.
0: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Welcome sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Siyempre, ang inyo pong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Edgemar Camboyas. Atin pong pakinggan ang mga patutuo ng ating mga kasanggang kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated.
5: Tagasan po kayo dito sa Bicol Region.
6: Brigido Magok Lidoro, Son Juan, Bagatay, San Jose, Camarines. Simula ko nang uminom ako ng parkat, inalis ko na yung minti ng sahiban. Ay, mabuti naman palagi ng pakiramdam ko. Simula nang uminom ako ng parkat. Maganda naman pakiramdam ko. Wala na akong nasakit. Mayroon naman palang sinanswerte sa pag-inom ng parkat. Kasi nanalo ako ng isang telepon. Sa pangalawang raparapol. Dito, sa barangay ko sa Bagatay, San Jose. Subukan na niya lang uminom ng Mark Cafe dahil mayroon magandang karamdaman sa buhay.
7: Mark Cafe ang gusto ko. 5 in 1 plus 1 ito.
8: Uy, inspirado ang baby loves ko ah.
7: Ganyan talaga pag naumpisan mo ang umaga ng favorite coffee mo. Ang sarap kasi ng natural.
8: Ano kaya kung ipagtimpla mo rin ako ng Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix?
7: Sure! Bumili ka muna ng sarili mong Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
8: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
9: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
5: Tagasan po kayo dito sa Bicol Region.
6: Brigido Magok Lidoro, Son Juan, Bagatay, San Jose, Camarines. Simula ko nang uminom ako ng parkat, inalis ko na yung minti ng sahiban. Ay, mabuti naman palagi ng pakiramdam ko. Simula nang uminom ako ng parkat. Maganda naman pakiramdam ko. Wala na akong nasakit. Mayroon naman palang sinanswerte sa pag-inom ng parkat. Kasi nanalo ako ng isang telepon. Sa pangalawang raparapol. Dito sa barangay ko sa Bagatay, San Jose. Subukan na niya lang uminom ng parkat. Dahil mayroon magandang karamdaman sa buhay.
9: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
10: Dahil heto na
9: ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
10: Tama ang narinig din nyo.
9: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
10: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
9: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMAR Todo Panalo,
10: todo ang saya,
9: todo ang papremyo,
10: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
9: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: Ang inyong tunay na kasangga, magbabalik sa ating programang Kasangga't Kalusugan, si Kasanggang Edgemar Camboyas.
0: Tuloy-tuloy po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo'y palaging nasa maayos na kalagayan, ligtas ang mga uri ng kapahamakan at may malusog na pamumuhay. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating programang Kasangga't Kalusugan na may mga produktong inilalahad sa atin sa himpapawid. Ano po? Ito po yung ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Siyempre, narin yung Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolinam Nam Healthy sa Katawan. At ito pong ating Mark Cafe with Brown Rice Extract. Ito pong markape na may extract ng brown rice. Ito po ay maraming iba't ibang klaseng sangkap, mga parents ko. Ano po? Nariyan po yung pinaka-skin ng ating brown rice na ito po ay nagtataglay ng napaka-importanting phytonutrients at vitamins. Gaya po nitong vitamin A, C, E at ito pong selenium. Ano po? Alam nyo mga parents kong minamahal, lagi namang sinasabi na ang mga sangkap natin ay nakapagpapalakas ng immune system upang makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman, lalo po sa sakit sa puso, karamdamang cancer, diabetes, at batay po doon sa ginawang pag-aral, mga parents kong minamahal. Ano po? Ito ay nakatutulong para makapagbawas ng timbang. Ano po? At pinabibilis ang metabolismo ng ating katawan. Yun po yung brown rice. Kaya nga po sumikat ang ating produktong ito. Tapos yung isa pang sangkap, ang purple corn. Yun po ay isang healthy food na nagtataglay naman ng anthocyanin. Yun po yung ano? Yun po yung mais, mga parents kong minamahal. Ano? Napakagaling po nitong inihalong purple corn. Tapos yung pong malunggay, ito po ay sangkap ng ating Marcafe, mga parents kong minamahal. Tapos itong extract ng mangustin. Alam naman natin mga parents kong minamahal, pag sinabing mangustin, ayan po ay talagang kilalang-kilalang napakabuting prutas. Ha? Tapos mayroon tayong sangkap na spirulina, tungkat ali, agaricus blasimoril mushroom, tinamisa ng stevia. Yan po yung ating mahusay na kape, ang Marcafe with brown rice extract, ang kaping tunay na bigas at tunay na wagas. So, atin pong pakinggan ang isa po sa kumukonsumo ng ating produktong Marcafe.
11: Alfredo Catalo Villarro, 63 years old, taga Davao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver, madalas namininom ng Marcafe Brown Rice 10-in-1. So, sinubuktuhan ko dati marami kape, pero yun talaga ang bili-bili ko dahil nakaka-relax ng katawan. Sa tuwing madaling araw lang akong umuinom pagkagising, so visible yung pakiramdam. Dahil sa pag-inom ng Marcafe brown rice, sanigla din ang aking pakiramdam. Sa aking mga kababayan, suruhan nyo uminom ng Marcafe brown rice dahil ito ay maraming naidugulot na sigla ang pakiramdam. Lumalakas yung katawan. Ako po ay bumibili ng Marcafe sa Calugarams Pharmacy. Subukan niya rin bumili. Masubukan niyo po ang magandang dulot ng pag-inom ng Marcafe Brown Rice 10-in-1.
12: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
13: Bilibili!
12: What about Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
13: Bilibili!
12: E paano ang Merc Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
13: Bilibili!
12: Tama ang iyong narinig.
14: Over 2,000 branches nationwide.
12: Mabibili mo na
14: ang Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
12: Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra.
14: At Marc Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
12: Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat.
14: Na nandyan lang sa iyong tapat.
12: It's the KGP.
14: The Generates Pharmacy.
12: Di mo na kailangang lumayo, Kasangga. Bili na sa
13: KGP.
1: Ang lahat ng produkto ng Jamer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika, drugstores
15: dito sa ating lugar.
12: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
15: Dahil heto na
12: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Oo!
15: Tama ang narinig ninyo.
12: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo
9: plano ng 500,000 pesos.
16: Pero teka, hindi lang yan.
9: Isang Lucky Store partner din ang mag-uuwi ng 100,000 pesos.
16: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
9: Itodo na ang inyong pagsali.
16: Dahil sa JMAR Todo Panalo,
9: todo ang saya,
16: todo ang papremyo,
9: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
16: sa programang Kasangga't Kalusugan.
9: At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
17: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
18: Hankins ng Balugo Buwak Marinduque. Ako po ay magamit ng Mark Cafe, brown rice coffee, at ice po naman ang aking pangatawan. Naman yung aking pasulog po. Ako sa ramdaman na ngayon ang kwanika. Matagal na po ako naling nito ay. Mga taon na po. Ang dami po nga ng ano din eh, yung ano ng Mark Cafe. Mark Cafe brown rice. Ang may itulong po ay yung laging malakas ang aking katawan. Hindi naman po ako na nag-high blood na ngayon. Hindi katulad noon. Maaga po ako lagi nakatulog. Bago mag-alas 2 ay ako po inatulog. Antok na. Parang nag-asapit po ako pagka bago tumulog. Nagutom po ako pagka. Ating gabi po ako inagutom na. Hindi ako inabangon at nainom po ako ng markapi. Brown rice. Pero pati yung bowel movement ko ay laging ako ay sa umaga ay na ano, maginawa sa katawan.

0: ay kayo ay gumamit na rin ng Malcafe, brown rice coffee. Sa mga nakakilala sa akin, salamat mabayan dito sa Marinduque na umunsungo na rin po kayo ng Malcafe brown rice. Malakas ang katawan.
1: Narito ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Malcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
2: Ang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinamnam, healthy sa katawan.
1: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
2: Ang kapeng bigas na may herbal extract.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix.
2: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
1: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
2: para always kang healthy.
1: At Mark C Vitamin C plus Zinc.
2: Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga.
1: Markup Capsule Food Supplement.
2: Mag-Markup Capsule araw-araw para always kang ready.
1: Mark Stevia Food Supplement.
2: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
1: Gandang natural. Herbal soap para sa malinis na kutis. Mabibili sa mga butika, grocery, at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa Jmar Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee, at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
3: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, lalo tigit dito sa ating lugar sa Kabikulan. Marhay na aga sa inyong lahat, mga taga Bicol. Dagang salamat po sa inyong pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng Jmar Herbs Incorporated hanggang dyan po sa lugar po naman ng Samar Province at Leyte Province. Maayong buntag sa inyong atanan. Siyempre dito sa bahagi po ng Calabarzon area, dito sa bahagi ng Mimarupa, dito po sa lugar po ng Kamaynilaan, Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Ang mga produkto po natin ang masarap at mabisa, di kalidad, yan po ay pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Yan po ang magagandang produkto po natin na pwede pong makatulong sa ating pangangatawan. Ano po yung mga health benefits po niya? Sabi po nung isa nating nakausap na si Tatay Juanito, ang sabi nga po niya, taga Marinduque po ito eh. Sabi niya, simula daw ng magkaroon ng program Kasanggat Kalusugan at nagkaroon ng ganitong mga produkto, siya po ay hindi po naniniwala. Wala siyang paniwala dun sa mga produktong narinig sa radyo. Ang sabi nga po ay puro propaganda lamang. Pero talagang hindi siya umiinom po ng ganitong mga kape. So nung siya ay makatikim nitong ating produktong Markafe, dahil po doon sa ibinigay ng kapitbahay niya, kapalit po yung papaya, edi kanya pong sinubukan, ang sabi niya, hindi niya akalain na ganun kahusay ng ating produkto, lalo po yung ating Markaping iniinom araw-araw. Kaya ang ginawa niya, nung matikman niya, siya po ay bumili doon ng marami. At ang ganda raw ng kanyang tulog, at saka isa pa, yun po sa kanya ay maganda ang kanyang talagang pakiramdam. At siya po ay napakaganda ng bowel movement. Yan. Kaya nakakatuwa po naman siya at pumunta pa sa akin at nakipag-istoryhan po baga doon sa kanyang experience. Gasan. Marinduque po, mga parents kong minamal. Si Tatay Juanito Quisana. Tama. Nang Gasan. Maraming salamat po sa mga taga-Gasan. So mabuti pala ito'y bago ko pakawalan na titi makapunta halimbawa ng Marinduque Province. Na ito po siya sa Lucena So dapat pala ito yung aking makapanayam. Ano? Dapat pala ito yung makaistoryahan ng inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Ano? So yun po, at nakakatuwa naman po, at may mga kababayan po tayo sa Marinduque Province na talaga nagpapatunay po sa kausayan ng ating produkto. Lalo po si Nanay Ida Hankins ng Buwak Marinduque. Aba, talaga naman ha. Naikipag-away po siya kapag sasabihin hindi maayos yung produkto. Talagang ilalaban daw po niya yan. Sapagat unang-una siya po ay napagaling, napahusay ang pangatawan. Siya po ay napasigla. Kaya pinaglalaban niya yung tungkol sa ating produkto. Ano po, yung po si Nanay Ida Hankins ng Buwak Marinduque na kapapakinig lang natin kani-kanina lamang. Ano po? So yun po mga parents kong minamahal, basta produkto po ng GMR Herbs Incorporated, mahusay po yan. At yan po naman ay available din po sa mga taga Marinduque Province, sa mga tindahan, sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Ano po, kaya dyan po kayong magbakal o bumili, at para po naman kayo'y sabi ngayon makainom ng isang uring kape na naka-focus naman dito po naman sa mga herbal plants na pwede makatulong po sa ating kalusugan.
1: Ang paglilingkod sa komunidad ay isang malaking karangalan. Narito si Ate Eleanor, isang barangay health worker.
4: Ako po si Eleanor Balion ng barangay Adinso, Santo Domingo, Albay. Ako po akong barangay health worker ng Adinso, Santo Domingo, Albay. Ako po ay 61 years old yun. Ako po ay gumagamit ng My Cafe from

0: sa'yo. Kahit po ako ay 61 years old na ngayon, nakatapat duty po pa ako sa barangay. Kasi po ay sa po akong barangay health worker.
1: Ang healthy na rin yung katawan, Kasangga. Makinig lang sa pagpapatuloy ng Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.

Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Atin pong bigyan daan ng kaunti itong sabon bago tayo magpaalam. Ano po? Meron po tayong GN, gandang natural po ito na green papaya na sinamahan po ng extract ng calamansi. Ito po ay skin whitening soap, mga parents ko. Maganda yung sabon. 135 grams, mga parents kong minamahal. Piling hati-hatiin, Ito po ay export quality, So, meron po tayong isa pang sabon. Ito naman yung para sa may gusto ng hinog na papaya na sinamahan ng tawas at saka nito pong turmeric. Ano po? Ito po ay skin whitening soap din, mga parents kong minamahal. Kulay orange po siya. Ito yung sinasabi niyang orange papaya. Ganon din po, 135 grams po siya. Tapos skin whitening soap. Tapos isa pa ay export quality po siya. Maganda po yung mga sabon natin. Yung ikatlo po natin, syempre, wala pong nakalagay na skin whitening. Kundi ang nakalagay po ay weed germ fighting action. Dahil po itong GNA ito, itong gandang natural, mayroon pong pinagsama-samang guava at neem plant. Yung pong neem plant, yun yung pang-alternate natin sa bayabas-bayabasan. Yung pong magaling sa an-an. So ito po naman ay magaling sa lahat sapagkat ito po yung registrado sa Food and Drug Administration o sa VPAD, Bureau of Food and Drug Administration. So ibig sabihin talagang mahusay po ito. Itong klaseng itong sabon na GN Gandang Natural sapagkat ito po ay weed germ fighting action. Yan po, pag kayo po'y paalis o pa may pupuntahan, pwede kayo maligo, maghilamos, gamitin natin ang Gandang Natural. Paano po makasangga? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasangga at Kalusugan. Happy birthday sa ating mga kasanggang nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasangga natin, siyempre naman sa bahaging technical pa rin, walang iba kundi si Kasanggang Hernan Oribe para naman sa FB Live. Sa Kasangga News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ijumar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga.

0: Eto nang muli, si Ma'am Ninja Rosal sa palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
0: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Mukhang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
1: Hello ma'am, ano pangalan mo? Okay, ma'am, ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
2: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. So kung daong beses nga lang kumapa ice pa.
1: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate. Hi sir, good morning.
3: Good morning po.
1: Anong pangalan mo?
3: Pedro Antonio.
1: Taga saan ka po?
3: Balagbag Milaor.
1: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
3: Dati malabo po yun.
1: Hindi ka nakakakita ng maayos?
3: Parang pagkita ko ay malabo siya ang konti.
1: May mga nakikita ka parang mga alapaa, floaters?
3: Pag malayo, nakikita ko pang malapit.
1: Nakailang buwan ka na sa akin na dito?
3: Ito po.
1: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
3: Opo.
1: Nagpapatak ka?
3: Oo, araw-araw.
1: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
3: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
1: Malinaw na?
3: Oo, malinaw na po.
1: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
3: Wala na po.
1: Hello, mommy. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Kasito.
1: Anong masakit sa'yo noon?
4: Paa ko.
1: Yung paa mo?
4: Mo.
1: Tuhod, pag ikaw nagbibihis, nakakatindig ka o nakaupo ka lang?
4: Kaupo.
1: Kasi sobrang sakit. Ngayon, nanay, after 1 month na pag-inom mo, anong pagbabago? Nakakatulog ka na ba ng maayos?
4: Ayos.
1: Nagsisir ka na araw-araw? Yung pamamanhid ng paa mo dahil masakit, kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
4: Mabawasan.
1: Ayun, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, nanay. Ilang kape na ubos mo maghapon?
4: Minsan, 2.
1: Oh, masarap. Hi, sir. Anong pangalan mo?
5: Ano po si Freddy Vanita?
1: Kung ano daang helang mo, sabi kang doktor mo, pagpa-check up mo?
5: Kidney daw po.
1: Kidney? Ano ang namamatian kang may helang sa kidney? Ano ang makulog?
5: Kidney pong piat po, sa conditis.
1: Pirang taon na yan, aloy na?
5: Aloy na po.
1: Nata, katungangki ka pa? Mabisyo ka?
5: Iyo po.
1: Pagpa-detox mo sa 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
5: Marami po.
1: So, kulog kang likod mo, yaong paday na?
5: Ako ng grabe. Mag tinagtutok ako araw-araw, grabe ang...
1: Grabe ang kulog? Oo, ngunyan, wara na.
5: Maray
1: na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga.
5: Limang beses.
1: Ngunyan, pira na lang.
5: Kaya mga tulog siya.
1: Oo, ngunyan, so bitis mo na dating makulogon, makulog ang dating bitis mo?
5: Maray na po.
1: Maray na? Ano, dati garo may daradara kang bakal?
5: Oo,
1: magabaton. After 1 month.
5: Marina.
1: Mary Claire, ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng Nins?
6: Ano, 2019, yung first time ko talaga sa Nins Wellness, yung sumasakit yung likod ko.
1: Oo.
6: Maglabalawan ko ng konti, yung maliit na balde. Maghapon ako matutulog.
1: Dahil masakit.

0: masasabi
1: talagang 100% na ano talaga ako, yung cure ba ako dito talaga daw.
2: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nays Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nays Wellness Center.
3: Bago tayo magsimula, sagutin mo muna ito. Ano ang bagay na walang buhay pero nakakapagpainit ng ulo? Kahit malamig na malamig ang pagkakabigay. Sagot, ang maling paniniwala sa mga nakagisnang pamahiin. Ngayon, pag-usapan natin ang paboritong bukang bibig ng mga matatanda. Kakainom mo ng malamig yan. Ang paniniwalang kakainom ng malamig ang salhe ng systemic sickness ay isang klase example ng correlation-causation fallacy. Nakakita ng pattern ang mga tao. Uminom ng malamig, nagkasipon kinabukasan dahil hindi nila ma-verify ang viral load o environmental exposure. Ginawa nilang root cause ang water temperature. Ito ang superstition na nabubuhay sa takot. Sa human biology, hindi agad masisira ang iyong system dahil sa pag-inom ng 40 degrees Celsius na tubig. Ang esophagus at stomach ay may mabilis na thermal adaptation. Ang tubig na iniinom mo, kahit galing pa sa ref, ay mabilis na na-absorb at nababalansin ng body heat bago pa may ito makarating sa small intestine. Kung talagang nakakasama ang malamig, matagal na sanang namatay ang mga taong nakatira sa mga lugar na may sub-zero temperatures. Pero hindi, buhay sila. Mas malakas pa nga ang kanilang metabolic rate para i-maintain ang thermal homeostasis. Pag-usapan natin ang physiology ng inflammation. Ang tunay na flood na dapat mong bantayan ay hindi malamig na tubig. Ito ang chronic inflammation galing sa dietary toxins, anti-nutrients, and gut permeability. Ang seed oils, soybean, corn, canola ay punong-puno ng omega-6 fatty acids. Ito ang nagpapasiklab ng inflammatory pathways. Kung may digestive issues ka, ito ang dapat mong bantayan. Hindi malamig na tubig ang nagpapagas sa iyong intestinal lining. Ang lectins sa mga processed foods ang sumisira sa tight junctions ng iyong gut. The immune system sandbox. Ang immune system ay nangangailangan ng data input. Kailangan natong makilala ang pathogens. Ang pagiging sobrang protective sa pamamagitan ng pag-iwas sa malamig na tubig ay nagbibigay ng maling signal sa iyong immune system. Mas mainam na mag-focus sa mineral density tulad ng makikita sa Contamin Plus. Ang zeolite at magnesium ay suporta sa cellular repair. Huwag malito na sa mga sintomas. Audit natin ng maigi. Early symptoms, the false positives, vasomotor rhinitis. Pag-inom ng malamig, nag-a-adjust ang nasal mucosa. Minsan, may reflexive sneezing. Hindi ito sakit. Ito ay automatic response ng autonomic nervous system. Esophageal constriction. Mabilis na paglamig ng smooth muscles sa lalamunan. Temporary lang ito. Hindi ito pathological. Late symptoms. The real systemic failures. Autoimmune flare-ups. Ito ang resulta ng long-term metabolic stress. Kung ang diet mo ay puro wheat at sugar, ang iyong blood glucose ay laging mataas. Ito ang nagpapatakbo ng glycation sa iyong cells. Ito ang nagpapahina sa iyong skin barrier. Fatigue and hormonal imbalance. Ang pagkapagod ay hindi galing sa malamig na tubig. Galing ito sa adrenal exhaustion. Kung ikaw ay stressed, ang cortisol mo ay mataas. Ang ashwagandha sa Nice Cafe at Julep de Orient ay makakatulong sa HPA axis regulation. Huwag sisihin ang tubig kung ang system mo ay overworked. Huwag lang mag-rely sa iwas malamig. Mag-focus sa active defense. Support for metabolic stability. Ang curcumin, curcumin, piperine at ginger ay potent anti-inflammatory. Ang piperine ay nagpapatas ng bioavailability ng curcumin. Ito ang kailangan mo para sa iyong thermoregulation. Mineral load. Ang Contamin Plus ay nagbibigay ng trace minerals kung ang iyong body ay mineral deficient. Hindi ito makakapag-repair ng maayos. Ang magnesium at zinc ay critical para sa protein synthesis at muscle function. Systemic cleaning. Ang Resercol ay merong ginkgo biloba at garlic ay maganda para sa cardiovascular flow. Ang blood flow ang nagdadala ng nutrients sa lahat ng organs. Huwag magpapadala sa mga major opinion. Ang cold water myth ay isang distraction. Habang busy ang mga tao sa pag-iwas sa malamig na tubig, hindi nila kikita ang tunay na panganib. Seed oils, lectins at chronic stress. Ang self-reliance ay ang kakayahang mag-audit ng sariling system. Tingnan ang clinical data. Tingnan ang biochemical markers. Kung ang system mo ay matibay, ang malamig na tubig ay wala lang. Isang baso lang yan. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan ng tubig na sira ng iyong araw. Question everything. Kung may nagsabi sa iyo na bawal ang malamig, tanungin mo, anong mechanism ang nag-trigger ng sakit? Walang maibibigay na clinical evidence sa mga yan. Puro anecdotal lang. Ang proven data ay nasa metabolic health. Ang pagiging skeptical research partner ay nangangailangan ng tapang. Huwag matakot ng maging odd sa paningin ng iba. Ang katotohanan ay hindi kailangan maging popular. Ang katotohanan ay kailangan lang maging totoo. Akala nyo pag inom lang na malamig ang problema? Hindi! Ang tunay na problema ay kapag ang system mo ay mahina na, saka pa lang ito nagiging trigger. Pag-usapan natin ang hydraulic failure at ang tong management strategies. Isipin mo ang iyong body bilang isang hydraulic machine. Ang iyong blood at lymphatic fluid ang hydraulic fluid. Ang iyong vessels ang piping. Ang heart ang pump. Kapag ito ay puno ng inflammation galing sa mga anti-nutrients laden na pagkain, yung mga seed oils at refined flours, ang iyong mga tubo ay nagkakaroon ng endothelial dysfunction. Ang cold water ay hindi naman nakakasira ng pipes, pero kung ang system mo ay puno ng mga systemic inflammation, ang vasoconstriction ay parang pagpilit ng hose na barado na. Doon lalabas ang sintomas, palpitation, dizziness o chest tightness. Hindi ito sakit sa puso dahil sa malamig ito. Ito ay mechanical stress sa isang compromised system. Thermal shock resistance. Kung ang iyong metabolic flexibility ay mababa, mahihirap ang thermogenic mechanisms mo. Ang resulta? Microspasm sa smooth muscles ng GI tract. Itong dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng gas o bloating pag inom ng malamig. Hindi ito masama. Ito ay warning signal na ang gut microbiome mo ay hindi balanse. Failure point 2, lymphatic stasis. Ang lymph ay kailangan ng movement at thermal consistency para mag-circulate. Kung lagi nakaupo, puro processed sugars ang kinakain, magiging malapot ang lymph. Ang malamig na inuman sa isang stagnant system ay nagpapabagal palalo ng flow. Bottleneck ito. Hindi tayo takot sa tubig. Ang kailangan natin ay system hardening. Huwag puro gulay lang. Kailangan mo ng animal-based nutrients. Kumain ka ng fresh catch, isda mula sa dagat, or organ meats. Dito galing ang retinol, B12, at heme iron. Ito ang nagpapatibay ng cell membranes. Lubrication, gumamit ka ng lard or pork fat sa pagluluto. Iwasan ang mga vegetable oils. Ang saturated fats ay stable. Hindi ito nag-oxidize sa loob ng katawan mo. Tooling means wellness integration. Gamitin ang framework sa iyong lymphatic nodes at pulse points. Nakakatulong ito sa systemic hormonal balance. Uminom ng Quantamin Plus bago kumain. I-neutralize ang acidity sa gut. Kung kailangan ng metabolic push, ang Fit and Beauty 10-in-1 ay swak sa mga gustong mag-cleanse ng lipid profile habang nag-a-adjust sa cold water intake. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nings Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Eto nang muli, si Ma'am Ninja Rosal sa palatuntunan, ikaw at ang iyong kalusugan.
3: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
0: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricush mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
3: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Lady Lane.
3: Taga saan ka, Mami?
4: Santa Cruz.
3: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
4: Ika po.
3: Tapos?
4: Puso ko.
3: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
4: Madali ka.
3: 2, 3? Nagigising ka agad?
4: Yepo.
3: Ilang taon na yun, maming hika mo?
4: 2 taon po.
3: O, saan ka na po nagpagamot?
4: Ayun na, sa doktor ko.
3: O, kumusta, gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa aking umiinom ng mga supplement? 1 month? Nagkakape ka po? O ilang beses mo iniinom ng kape ko?
4: 3 beses.
3: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after 1 month? Andiyan pa ba? Wala na. Hindi ka na inihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
4: Hindi lang po. Isang 3 beses.
3: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod? Kumusta na ang pagtulog mo?
4: Masarap ng tulog mo.
3: Mga ilang oras na?
4: Lima.
3: Lima, pataas. Oy, ang galing ni nanay. Ano? Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you, nanay.
5: Hello, mami. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Maria Montalana Surubillo.
5: Taga saan ka, mami?
6: Santiago or...
5: Mami, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
6: Nahihilo ako. Tapos, namihina. Pagkatapos...
5: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
6: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
5: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
6: Hindi.
5: Ano masasakit mo?
6: Yung... tuhod ko noong mahihina.
5: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
6: Isang buwan.
5: No? After 1 month, mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
6: Lumakas na po ang...
5: Lumakas ka na? Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
6: Normal na po. Araw-araw na.
5: Yung pagtulog mo ba? Nag-normal din?
6: Nadadagan yung oras ng... Pagtulog.
5: Dati ilan lang?
6: Minsan, nagka-limang oras.
5: Ngayon?
6: Aning, ganun.
5: Oo. Tapos, kumusta na yung mga masasakit mo?
6: Okay naman.
5: Wala na? Yung tuhod mo, kumusta?
6: Okay na, tuhod ko.
5: Ano sabi mo, nagbagsik ka?
6: Bumagsik ako. Sabi ka na, anak, nanay, maray-ray na pag nangyayari ito. Aura mo ngayon. Mukha mo, ala.
5: Anong iniinom mong kape?
6: Nins Cafe.
5: Saan mo tinitimpla?
6: Sa, ano?
5: Alkaline?
6: Alkaline.
5: Masarap?
6: Masarap.
5: Gusto mo lagi magkape?
6: Ayun na, parang na, addict na.
5: Sige, nanay ha. Hello, Mami.
7: Hello.
5: Good morning. Anong pangalan mo?
7: Maritilis pa.
5: Ma'am, kumusta po? Kang day ka pa nagiinom kape, pero ang beses ka mag-CR sa sarong simana.
7: Dua
5: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka na

0: kay nagbutom. Pero kung so, nagparain na pang kape, yun,
1: nagsalit na sa liog mo, ano?
0: Eh, salamat po ako sa kape mo, man. Ano?
1: Ay, very good ang kape. Ano pong pangalan mo?
2: Angelina po.
1: Oh, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Anong mga sumasakit dyan?
2: Bawa, doktora. Angot ako di man nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol po, no?
1: Oo, oh, namarad ni damgitis mo, buda kamay mo?
2: Opo, yan.
1: Haloy na yan?
2: Kuugos pa lang.
1: Oh, ngayon, matas daw ang kolesterol mo. Anong binili mo sa kolesterol? Wala?
2: Doktor, basta pinda.
1: Hindi, nawala. Nawala. Yung manhid, hindi. Oh, sige, anong binili mo sa akin?
2: Kape pa lang.
1: Kape, ilang box pa lang na ino mo?
2: Anim na, ano pa lang, kasi mayroon pa doon apa.
1: Anim na sa shade?
2: Nung bumili na.
1: Okay, so ano ang nangyari dyan sa kamay mo na wala ng pamamanhid at sa paa mo?
2: Nawala sa kamay, sa paa, mayroon pang kamiti.
1: Konti, ilang sa shade ka pa lang?
2: Naka, ano pa lang ako? Anim
1: na sa shade? Wow, isang box pa lang, hindi pa nga naubos, may pagbabago na, ano?
2: Tapos, doon mo, ano ako ng katong, basta tinsaka sa high blood. Parang lagi kong lasing.
1: So ano, iniinom mo pa?
2: Nagiinom pa ako, Dok.
1: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox para mag-ano ka lang, natural. Ano, oh, nanay, kumusta? Ano po ang patutuo mo sa kape?
3: Ayun, sa kape po, maganda po.
1: Anong?
3: Masakit-sakit yung tuhod ko. Medyo, umano, gumagaling-galing na siya.
1: Oo, tapos ano pa?
3: Yung eye drops for pampatak sa mata, nagtiwanag po ang mata ko, malinaw.
1: Bakit? Malabo na?
3: Malabo.
1: Babasa
3: ano ko, nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
1: Ngayon?
3: Ngayon, nababasa ko na.
1: Very good na, ano? Okay, sige.
4: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang kung para kayo din nakaping Mims Cafe na talagang marayin yung pag-inumon. Kaya kaninok nga ni, nag-testing ako sa primero talaga, nag-testing ako sa ng box. Ang nainom kang agon ko, nawara ang pag-ano niya, ang panghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Kaya sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako mo yun, tapos gusto ko talaga yung kape. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape na aprobado.
1: Hello sir, anong pangalan mo?
5: Si Jeff Pangmaldo, Barangay Sanabus, Imuakali.
1: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
5: Parang akong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabiling ito, pati ako,
1: mayinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
5: Nakakatulog po ako.
1: Nang maayos. Yung pag-CR?
5: Yun po. Yun ang maganda nun. Tala, araw-araw na akong CR.
1: Dati, ilang beses? Mas sa isang linggo?
5: Tatlo.
1: Tatlo lang sa isang linggo?
5: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga. Minsan nakaka-doble pa.
1: Ay, wow.
5: Nakaka-doble pa.
1: Ano, so, masarap ang tulog?
5: Dire-diretso na po yung pag-CR.
1: Thank you.
6: Ano po, si Ariel Daeng, taga-Banuyo, Pilar, Sursugod. Matagal na po ako na hindi nagakadumi. 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nis Cafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, patasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa cafe.
7: Opo, si Chel Marbida. Before ako nag-take ng Nins Coffee, bali nag-ego ako ni stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee, nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor, nag-clear so, ano, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay naman so pag, ano, sa pagmati ko din sa pagturog ko. Hanggang sa mga laboratory ko, nag-clear gawoks.
4: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nan pulbar kayo din nakaping Mims Cafe na talagang marayin yung pag-inumon. Kaya kaninok nga ni, nag-testing ako siya primero talaga, nag-testing ako siya ng box. Tang nainom kang agon ko, nawara ang pag-ano niya, ang panghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Kaya sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tang gusto ko talaga yung kapita. Grabe ng kapel, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape. Aprobado.
1: Hello sir, anong pangalan mo?
5: Si Jespar Maldo, Barangay Sanabus, Imbuasali.
1: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
5: Parang akong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabiling ito, pati ako, naging...

0: ka. Anong maganda dyan sa'yo?
1: Nakakatulog po ako.
0: Nang maayos. Nang yung pag-CR.
1: Yun po. Yun ang maganda nun. Tala, araw-araw na ako ni CR.
0: Dati, ilang beses? Mas sa isang linggo?
1: Tatlo.
0: Tatlo lang sa isang linggo?
1: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga. Minsan nakaka-doble pa.
0: Ay, wow.
1: Nakaka-doble pa.
0: Ano, so, masarap ang tulog?
1: Nidire-diretso na po yung pag-CR.
0: And thank you.
2: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatan, maluya, saka sa katurog, maluya. No, mag-take po ako ng Nins Cafe. Naray na po ako. Maray na sa pagtakan ko, pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
3: Ako po si Joby, station manager ka Sigaw FM. Actually po, since cottage pa ako, iga para tulugan ako ng bayo. Pag nagkupulog siya, mostly niya abutin duwa, tulo, or apat na aldaw. So, feeling ako kaya may bala na pain reliever sa bahan pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog ng tayo na namamatean ko, iga kaikuhanan ko na magbugtak na ni yero sa kayo. Tangani mawala ang pain. So, last month, nagpasyara ko sa office ni Ma'am Nins. Not to purchase kam products. Bata nga ni magkupirmahan contract para sa radio program niya. So, pigtaol niya ako actually ng 1 box na coffee and juice. Tangani na matry ko ang products. Actually, paabot ko sa house. Ta, bako man ako mahilig sa kape. Ibinugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na ibo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmati ko pag mata po. Makulugon sa paliw ko. So haros di ako makabuwag, kara pati uluwan ko makulog. So sabi ko, banon ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, namatean ko na medyo nagian. Nagian sa pagmati ko, nagian sa paliw ko. Nawarak paligdiit na sukulog kang abala, kung uyungan ko, ang payo ko. So I'm so happy. Ngunyan ba kung na pain reliever actually ang naukamban ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
4: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nins Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak!
5: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Nins Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
7: 97.1 OKFM!
8: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinugba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Olbes Street, corner Fernando Avenue the 3rd, Doña Maria Subdivision, Tagas, Dargalbay.
9: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable ang pads.
10: Buti na lang, nandyan ang Frida sanitary napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida sanitary napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida sanitary napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
11: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
12: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
13: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: products. Join na! San Miguel Peel and Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi!
2: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na dito. Sige, babay na muna.
4: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points whenever shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
6: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
1: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom, at syempre, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe, mga ka-wellness ha, lagi po nating binabanggit, hindi po natin nakakalimutang ipagmalaki na napili ito ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? Binabanggit po natin yan mga ka-wellness kasi alam po namin na gusto nyo pong masulit ang inyong pagkakape. Naghahanap kayo ng herbal na kape na syempre dapat sa lasa, ano, sa aroma, panalong-panalo, mai-enjoy mo ang pagkakape, marerelax ka, tanggal ang stress mo, ha? Literal na pampahaba ng buhay yan. E lalo na pagdating po sa pakinabang o benepisyo mula sa mga sangkap. E ang Best Cafe, maraming beses nang napatunayan, kinilala, tinanghal at ginawaran bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, ha, tiyakin mo kung gusto mo ng sulit na pakinabang, sulit na relaxation,

0: sulit na enjoyment. At syempre, sulit ang presyo. Dapat ang kinakape mo ay Best Cafe. Lalo na ngayon ha, na maliban sa ating original blend na 8-in-1 coffee with herbal mix, andyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal mix. Mas lalong pinatindi, mas lalong pinasarap, lalong pinarami ang piling-piling sangkap para lalo kang makinabang ha. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 coffee with herbal mix na may mga sangkap na tulong para maiwasan ng chronic diseases gaya ng cancer, high blood pressure, diabetes at sakit sa puso. Ha? Maging problema sa atay at sa inyong kidney. Diyan makakatulong lalo na ano, ang mga sangkap ng Best Cafe Black. Pero maliban dyan, syempre alam nyo na, ha? Pampagana, pampalakas ng stamina para sa mas mahabang labanan ni Mr. at ni Mrs. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha? O parental guidance yung ating programa. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix na may mga sangkap naman na tulong para tumunaw ng ekstrang taba at ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Siyempre, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Era Group Shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito, bago ko talakayin ang dalawang topics na napakaganda, ano po, na inyong dapat malaman, ha? E syempre, nais kong muling ipakilala ang ilan sa ating mga produkto. At ngayon, tong araw na to, ang i-highlight ko ay ang Kyusai Massage Oil. Ang Kyusai, K-Y-U-S-A-I, yan po ang spelling yan, salitang Japanese yan, na ang ibig sabihin ay relief or ginhawa, kasi yan talaga ang maibibigay na tulong sa inyo ng Kyusai. Kapag yan ay hinaplas ninyo sa inyong katawan, minasahin nyo sa inyong katawan, ha? E may mga sangkap yan na katas ng luya, ano, sili at grape seed. Tulong yan para gumanda ang blood circulation, ma-relax ang pakiramdam, bumaba ang stress mo, at tulong para maalis ano, ang pananakit, pamamaga, at pamamanhid ng katawan, ano? Kyusai Massage Oil, ano? At tulong din po yan para po ma-repel o maitaboy ang mga insekto, lalo na po ang lamok. Ang totoo po niyan, mga ka-wellness, pag kayo ay nagpatak ng Kyusai sa isang tasang mainit na tubig at nilanghap nyo ang usok, napakalaking tulong niyan para guminhawa kayo mula sa sipon at sa ubo, ano, mga ka-wellness. Talagang marerelax ka, ha? At hindi mahapdi sa balat, hindi masakit sa balat, napaka-relaxing, ano? Husay, napakahusay. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Husay Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Husay.
7: Husay Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Husay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
10: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot, Fesh?
12: Hindi ako.
11: Makidistro.
12: Parang walad.
13: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Alright, mga ka-wellness ha. Ang isang ituturo ko po sa inyo sa araw na ito ha. Diba sa gabi ayaw po nating naaabala yung ating tulog. Gusto natin quality sleep. Dire-diretsong tulog at maganda yan sa kalusugan. Kaya lang kapag nagkakaedad daw ang tao, madalas na ang pagtayo sa gabi para umihi. Ano po? Maaring problema po kasi yan sa pelvic muscles po natin. Problema rin po halimbawa yan sa prostate sa mga lalaki. Ano po? Pero alam niyo po ba na pwedeng maiwasan po yan yung pagtayo-tayo sa gabi para umihi, mga ka-wellness ha? Kahit may problema ka po sa prostate gland o may problema ka pa sa pelvic floor mo, ano po, o sa pelvic muscles mo, okay? Pwede pa rin pong makatulong na malunasan, ano? Yung pag-ihi ng pag-ihi para maiwasan po yan, para maging dire-diretso ang tulog by tulong na exercise po dyan, mga ka-wellness, na ituturo ko po sa inyo. Ganito ang gagawin nyo po, ah, mga ka-wellness. Isang oras bago po kayo matulog, mag-aplas kayo ng Husay Massage Oil, ano? Sa mga braso at binti, paa at kamay, ano? Pati sa likod. Tapos, humiga po kayo sa kama, halimbawa, o kaya sa sahig. Lagyan nyo po ng dalawang unan sa bandang paanan nyo at ipatong nyo po doon ang inyong mga paa. So lumalabas, mas mataas yung level ng paa nyo kaysa sa inyong katawan at ulo kasi flat yung inyong higaan eh. Lagyan nyo lang ng dalawang unan doon po sa bandang ilalim. Itaas nyo ang inyong mga paa. Sa loob po yan ng 5 minutes. After 5 minutes, palitan nyo pong itataas yung inyong paa. Itaas ang kaliwa, ano? So ibig sabihin yung kanan na iwan na nakapatong sa unan. Na itaas ang kaliwa, i-hold ninyo ng mga ilang segundo, ibaba, then yung kanan naman itataas nyo habang yung kaliwa ang nakababa. Palitan nyo pong gawin, ano, mga ka-wellness. Taas ang kaliwa, i-hold nyo na ilang segundo, dahan-dahang ibaba, tapos yung kanan naman po. Gawin nyo rin po yan sa loob ng 5 minutes. So yung exercise na tinuro ko sa inyo, parang 10 minutes all in all, 1 hour before you go to sleep, yan po ang inyong gagawin. And then, bago matulog, umihi kayo. Mapapansin nyo, ang dami ninyong maiihi. Lalabas yung ihi ninyo, halos walang matitira sa inyong urinary bladder. Kaya pagtulog po ninyo, tuloy-tuloy, hindi maaabala sa pag-ihi ng pag-ihi. Tapos, yung pag-inom ng tubig, gagawin nyo po 2 hours bago matulog. Yan yung huling inom ninyo. Maliban na lang, kung iinom kayo ng gamot bago matulog, yan, pwede kayong uminom ng tubig, pero konting-konti lang. Sapat lang para maitulak yung gamot na inyong iinumin. Pag ginawa nyo yung exercise na yan, mapapansin nyo, mababawasan yung pagtayo nyo sa gabi para umihi. Dire-diretso ang tulog, quality sleep, quality health.
16: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
16: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
18: Dr. M's Amazing Tea.
16: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
18: Dr. M's Amazing Tea.
16: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
18: Ang Dr. M's Amazing Tea.
16: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
19: Ikaw ba ay sakitin?
20: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
19: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
21: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Mga ka-wellness, lagi ka bang tinidighay? O kaya sumasakit ang tiyan mo, ano po, o kaya parang lagi kang nasusuka, ano, pasintabi sa mga kumakain. Isang posibleng dahilan, mataas ang acidity mo sa katawan. Marami na pong naituro para maiwasan po yan. Pero ang i-highlight ko po ngayon, ha, alam niyo po ba na isang dahilan ng pagtaas ng acid sa katawan ay ang asukal? Baka kaya lagi ka pong parang nasusuka, sumasakit ang tiyan, ano po, dighay ng dighay, parang feeling mo bloated na bloated ka sa Makati, mataas ang acidity mo, baka mahilig ka sa maasukal na pagkain at inumin. Ano? Maraming herbal na kape ngayon, kahit mga pangkaraniwang kape o kaya mga juice na tadtad po ng asukal. Makikita nyo naman yan sa ingredients list, may mga nakalagay na sugar, ano? Mga ka-wellness, iwas-iwas po dyan. At kahit walang nakalagay po na asukal sa ingredients, baka tinatago nila, pag yan ay binudbud nyo, makikita nyo naman na may asukal. Ang totoo niyan, karamihan ng nakasashay ng mga inumin ngayon, ano po, kaang sangkap po, mas marami ang asukal kaysa sa ibang sangkap, number one na pinakamarami, asukal mga ka-wellness. Ano po, kaya dapat iwas-iwas sa maasukal na pagkain at inumin. Kahit herbal na inumin, basta may asukal, herbal na kape, herbal na juice, herbal na tsaa, pag may asukal, ano, ako sasuggest ko, iwasan nyo po yun. Kasi yung asukal nun, magdudulot yan ng pagtaas ng acid sa inyong katawan. Ano? Tingnan nyo po ang best cafe variants. No sugar added. Ano? Stevia ang pangunahing pampatamis, healthy pa. Ganon din ang best juice brand, 10-in-1 plus 1. Ganon din ang Dr. M's Amazing Tea. Walang mga asukal yan. Ang pangunahing tagapagpatamis dyan ay stevia para magdulot ng tulong ng maganda sa kalusugan. Ha? Iwas sa maasukal na pagkain at inumin, mga ka-wellness. Okay po? Nang sa ganon, huwag nang magdagdag yan sa pagtaas ng acid sa katawan. Kasi kapag acidic ang katawan, maraming sakit ang pwede pong magmula dyan. Maraming malalalang sakit. Kaya iwas-iwas, ano? Dagdag na kaalaman yan para manatili po tayong balusog at humaba ang buhay. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
22: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
23: Okay, FM Time, 6:45.
1: mabalik ang lalaknit na kansanit pa Minasi Week sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
2: Uy, hirak man, napurot palang sakali.
3: Kang aki pa ako, sinanay ang perning nagaataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nagaataman sa iya. Gusto mi, perning marhay ang sa iyang pagmati. Kaya, kung nagbabakal kami ni bulong niya, inaarami muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
23: Pagabot sa bulong, dapat hiyang. Sarong paginumdum, hali sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
24: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
25: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
26: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Mary Claire, ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng NIMS?
2: Yung sumasakit mong likod ko, tapos lagi akong galit.
1: Tapos nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako. Pati at yung Dok, hindi ka na nai-stress.
2: Hindi nga. Tapos sumasakit, Dok, yung laging ano po, yung ulo.
1: Dati noon.
2: Noon, halos everyday, sumasakit ang ulo ko, sumusupa ako. Pero nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
1: Lahat ng sakit mo natulungan?
2: Mm-mm. Marunin talaga. Okay.
1: Talagang masasabi mo
2: talagang dito. 100% na ano talaga ako. Yung na-cure ba ako dito talaga daw.
3: Ang NIMS Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang NIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ramon Dolio Daremo, 60 years old, Campaña Branch Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. As in sa trabaho, mi, bakong suba, pag-report min amay. Magdamlag pa kong minsan. Pwede ka dapat alerto, pwede ka dapat handa. Pigihingwa akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. As in pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Zinc, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibana ko sa Arol daw kung mga ginigibo. Bako ining bulong sa anuman na klase nin makulog. Kaibaan taman pag-ehersisyo as in dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan, as in maasahan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo as in alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!
7: You!
6: Okay, Morning Express!

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Dalagdag Jason! Ngunyan tabi na maripot-lipot na pagkaaga. Palipot-lipot ng gulot tabi sa rong aga ta. Urawan, feeling kang iba. Papasko na naman. Ay, ang bola-bola ni Dalagdag Jason, Super Lotto 649, 29, 05, 40, 18, 30, and 34. Ayan, winning number combinations para sa Super Lotto 649, 29, 05, 40, 18, 30, and 34. 25,056,000. Ha? Oy, walang nanalo. Lotto 642, 23, 12, 29, 27, 07, 33. Yan tabi ang winning number combinations. 23, 12, 29, 27, 07, 33. 34 milyones de pesos. 992,000. Oh, di ba? Walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo! Yan na tabi yan, ha? Maray na magkaga. Hoy, sa mga ano dyan, mga... Tipla pa, marta. Oh, sige daw. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Uni ko na kita tabi, uni ko na tabi ang sa itong mga patarinig. 97.1, okay.

0: Yes, siya po naman ang The Gunter Coleman Choir. Ayan. Sige, ha? Tama-tama ko niya na nagpaliput-liput na pagkaanga. At nakadutok po naman sa 97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka.
1: Okay FM time. 7 o'clock.
2: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 Plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
1: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news.
0: OKFM! Magandang umaga, naroon po ang balita sa oras na ito. Wala umanong natanggap na request si Defense Secretary Gilberto Teodoro kay Vice President Sara Duterte para palitan o tanggalin ang mga sundalong nakatalaga sa kanya. Pugna ito sa naging pahayag ni Duterte noong Sabado na hindi niya nararamdaman na ligtas siya at wala siyang tiwala sa korte at sa mga pulis. Matapos ang pagdinig sa Senado tungkol sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at France, sinabi ni Teodoro na karapatan ng Vice President na ipa-withdraw ang mga sundalo sa kanyang security detail kung wala na siyang tiwala. Gayunman, sinabi ng Department of National Defense Secretary na mission trained ang mga sundalo at wala silang personalan. Nang matanong naman kung pwedeng mamili ang busy ng security personnel, sinabi ni Teodoro na hindi namimili si VP Duterte dahil malaki ang tiwala niya sa mga sundalo ng bansa. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Dalugdug Jason. Magandang umaga.
1: OKFM, top of the hour news.
3: 97.1 OKFM. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
8: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
9: Anay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
11: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Hi, ako po si Dalugdog Jason. Gusto ko, oh!

0: Eka. News! Music! At chikahan! Wala ka nang hahanapin pa!
1: Tama na ang tabil!
0: Okay, Morning Express!
2: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa!

0: 25 years ago. Ano tabi ang na room naman nito, no? Ribo tabing mga firefighters tabi ang naatugan kan World Trade Center kang 25 years ago kang September 11, 2001 Tuesday. So mga eroplano tabi buminangga tabi naman sa doang 110 story building. Ayan, kung sa intabi narumpag lugon mo ah. Bilog na kinaban tabi mga kaibigan na rumduman tabi ninda pig-commemorar tabi ninda mga sakripisyo tabi kan mga firefighters during that time, di ba Kuya At? 25 years sa pulang tabi sa September 11 attack ade. 25 years today. Alright, sige ha. It's 13 minutes after 7 o'clock ng umaga and medyo malumlum tayo sa tuyang panahon pero so far, wala man tayo kitang maraot na panahon. Maray na agad-alog ng Jason Mabati man tayo ako kay agum ko na si Cecil Balbin. Happy birthday. Happy birthday po! Hali tayo sa imong agum, Gary. Mauran-ura na agad-alog ng Jason. Pasawa tayo digdi sa Rodriguez family. Digdi sa Prokdos, Nagsya, Santo Domingo, Albay. Buda sa tulokong aki na si Jason Faith, Jason Clark, and Fiona May Rodriguez. Buda sa agum ko na si Fatima Barcelona na maali na naman. Trabaho na naman. Maray, ah. Maraos kong tabi, naghali kong nagsensya na. Trabaho maga. Ingat, mahal ko. Sa ay, ingat ma sa trabaho mo, Permi. Love you ma. You do. Buda tabi, siyempre, sa nag-aaling kay baby Fiona na si lola niya na si Mer si Merlie Rodriguez parang inis sa tagatabako ano na lola Merlie Rodriguez ayan fight sana tabi salamat lola. Alright, labing apat na minutes na makabigyan after alas 7 ng umaga and ang oras ay atin sa atin ng
1: Bookland Food Center 66 Elizondo Street Legazpi Fort Legazpi City.
2: Mabalik ang lalaknip na kansanit pa, Minasi Week! Sa oras na, napurot sakali ang sa imong sinambit!
3: Uy, hirak man! Napurot palang sakali,
4: Try fee! Sa munisipyo kita, tapos sa palengke, tapos... Aray ko!
5: Nagbalik ang kulog?
6: Ay sus!
5: Baghat iyan!
6: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin pa yun!
5: At ilawas!
6: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
5: diskarte ko!
6: Asin ngunyan!
5: Diskarte mo naman, ma'am!
4: Kaskas banat sa apa?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa? Pila, pila,

0: products. Join na! San Miguel Pilinwin Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Kompleto ba ka mo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
2: ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
3: ABB Catering Services. Through the test of times, ABP opened their doors in every life celebration. ABP, through the test of times, we have served you at your own home. ABP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
2: ABP Catering Services.
3: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook.
4: Good day mga ka-OK. Siyempre, kasama nyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito nyo. Yung mga paborito nyo yung ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At pag ganyan, siguradong-sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo o sa itsura mo o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong-sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Ako po si Ramon Olio Daremo, 60 years old, Campaña Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. As in sa trabaho, mi, bakong suba, pag-report ng amay. Magdamlag pa kong minsan. Pwede ka dapat alerto, pwede ka dapat handa. Pigihingo akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. As in pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Zinc, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibana ko sa Arol daw kung mga ginigibo. Bako ining bulong sa ano man na klase nin makulog. Kay bantaman pag ehersisyo as in dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan as in maasahan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo as in halisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka.
1: Sabi na laybay, pumpuna na, tamaura na.
0: May mas siya duri, garuman ini tabi siya duri AI. Minasimbag na sanang, mina, pugawak na sanang, basta na sanang tabi, mina, pugawak. Ah. Oy, 27 minutes sa tabi, 27 minutos makalis tabi, Dondon Pantalya. Ang alas 7 ng pag-aaga. Uy, batiyon ko tabi ki Advance Happy Birthday tabi ang agum ni Dondon. Si Dondon Pantalya, si Manay Karen. Ayan, Advance Happy Birthday. Sa aga, September 12, 2026. Advance Happy Birthday tabi Manay Karen Pantalya.

0: Maninaga na lugdog, Jason. Pashout man tayo bisan ako na si Jemuel and Jillian. Janella Mendeville. Ayan, Krang Kilikaw, Daraga Albay. Good morning, Tabi. Hello po. Ayan, I'm Dalugdog Jason. And sure ako na igudigding medyo may usual behavior na bago mag-inom kibulong, pighalat mo na mag-grabe bago agapan. Dahil pwede na databi sa parestresa na patubig-tubig o kung anong home remedies, alagad, habo man, nabayaan, kansipon. O, ano? I'm reminding you po na ang delayed medication na itabi nakakatabang para mawaraan si ipon. Sa oras na makamati kienot na sintomas din si ipon, mag-Neucep C Plus with zinc na. Mantang tipo para pahaloy kaya, mas nagdakol na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na daw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na sipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neucep C Plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity, tabang nga ni mas marikas marahay sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na maggrabe pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos makakabalik sa trabaho asin mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neucep C Plus 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorpenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neucep C Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Oras natin, alas 7:30 na po ng umaga.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City. And
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: 97.1 OKFM.
4: Noong pali, natatagaro, problemado ka?
5: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni padi.
4: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
5: Ano man ang HSAC?
4: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
5: Aw iyo, mapa-HSAC ako pa ni.
6: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
7: Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Ang healthy naman ng anak mo.
1: Naku, sakit din yun.
2: Ay!
3: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
7: Manoy!
8: Oh, ano lamang?
7: Gura na tabi ang pamasahe pasiring sa airport.
8: Aw, 350 sana sa'yo mo, Noy.
7: Uni, may pangarga ako. Gura naman po ini.
8: Aw, libre na sana iyan, Noy.
7: Libre ang pangarga?
8: Libre.
7: Pakarga ko na po ini.
8: Tapos ika?
7: Malakaw na sana ako pa airport.
9: Okay,
10: pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
11: Ano ba sekreto?
10: Wala, pare.
11: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
10: Dapat tamang oras ng pagkain.
11: Tamang oras ng pagtulog.
10: At tamang oras magpapawis.
11: Para healthy tayo lagi.
10: Gaya ngayon.
11: Tamang oras na para...
10: Oras na para ano, pare?
11: Para mag-coffee break, pare.
10: Mahirap namang puro na lang trabaho.
11: Kailangan lagi may katuwang tayo.
10: O ito,
11: share tayo.
10: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
11: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
10: Iba ka talaga, pare ko.
11: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
12: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
11: Ang sarap ng natural.
12: Available
11: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
13: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

Oy, 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Oy, bati ko na din. Nasampangan ko naman sa natabi ining filming na ka. Dukot digi sa mga taga Bookland Food Center. Oy, salamat tabi sa filming everyday na ka OKFM, no? May ano, may stereo na gan sina naman Kuya Ad. May stereo naman na daw kang ano, kang mga parokyano kang Bookland Food Center. Hello tabi kay Rodel, kay Alex, kay Lorwin, kay Jeneline, kay Nulan, kay Rico and Maricel, and also kay Efren, Rodolfo, Fatima, Jose, Erlindo, Rolly and Dolphy. Sige, pahit sa na po. Maray na pag-aaga. And uy, good morning tabi sa mga siklista na nag-insayo na naman tabi. And handang-handa na naman tabi magpasiring sa Naga City next week, Saturday. May mga gabersikla na tabi pag Peña Francia. Ingat-ingat sa tayong mga amigo, no? And happy birthday sa mga nag-celebrate ng kanilang birthday today. Good morning sa mga namamasada po namang mga drivers. Mga driver tabi kan Modern Jeepney and ayan, sa mga driver tabi kan Tri-City, yan tabi sa mga atubang kang SM City Legazpi. And mga driver sabi kan Tauro Jeepney, Legazpi A&B, at yung dating A&B na papuntang Rawis, ano, magandang umaga. And syempre sa mga patukan tabi dyan sa may southern part kan Legazpi City, maraming maraming salamat tabi. Again, yugod mo tabi ni Kuya Ads. Ano man ini, technician man tabi ni sa tower, nakatutok sa to. Si Don Don Pantalya, minun din eh. Minun mo si Don Don? Ah? Siya, kaya minun, no? Minun siya. Yaon naman tabi, kaya iba sa mga guardian, nakatutok tabi sa OKFM. Anong istasyon daw tabi ang pigibantay kini dyan sa may tower na anaday naman tabi nagtanog? Pahit sa nandun doon! Ayan. Mga dating pag-iriba, siyempre, pag dating mga pag-iriba, yaw man tabi sa toon suporta, kaya pati guardia si Pedro, muna tabi si Ray, gabos tabi na ka-OKFM. Maraming maraming salamat tabi, Pedro Bonyon, and naliyong ko tabi si Oscar, si Oka, no? So guard tabi dyan dati.

sa baba, minsan guard tab, isa taas. Good morning! Initabi ang sinong amigo sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Alright! Sige! 742 ng umaga, 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.

0: Okay, FM time, 7:45.
1: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa and
2: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
3: 97.1 OKFM.
2: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
5: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulit.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
13: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsanak ang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
14: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
15: Tuhod, siko, baywa.
16: Aray!
15: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: B! Di mo ko pagbayaan, B!
18: Ay na! Dahil kang lugar digdi sa puso ko. Panuo na ang puso ko.
17: Aw, iyo. De, ilaag mo ako dyan sa alimantak mo. Tawara man yan laog!
19: Okay, FM!
6: Tara na!
13: mari na. Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi, one-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings in RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs, playground for kids, office and school items, sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
19: Ayang sayan niya, bakit kaya?
20: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: OKFM Time, 7:59. Live from OKFM News Center. OKFM, Top of the Hour News. OKFM!
1: Magandang umaga, naroon na po ang balita sa oras na ito. Maigpit na seguridad ang ipinatutupad sa paligid ng Quezon City Regional Trial Court kasabay ng arraignment o pagbasa ng sakdal kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay sa kinakarap na tatlong bilang ng kasong grave threat kung saan inaasahan siyang haharap sa nasabing korte mamayang alas 8:30 ng umaga. Bukod sa mga tauhan ng Quezon City Police District, nagpadala rin ng tauhan ang National Capital Region Police Office or NCRPO para masiguro ang seguridad ng pangalawang pangulo, gayon din ang kaayusan sa loob at labas ng Regional Trial Court. At nabati na inaasa na dadagsa ang mga taga-suporta ni VP Sara kung saan may ilan sa kanila ang nagtipon-tipon na sa tapat ng Quezon City Hall ilang oras bago ang nakataklang pagbasa ng sakdal sa kinakaharap niyang kaso. Bukod sa mga pulis, nagtutulong-tulong ang QC Traffic and Transport Management Department at iba pang tanggapan ng lokal na pamahalaan para masiguro ang maayos na lagay ng trapiko at ang mga seguridad at ang seguridad ng pagsasagawa ng programa ng mga taga-suporta ng pangalawang pangulo. At yan ang balita sa oras na ito. Ako po si Darugdug Jason. Magandang umaga.
0: OKFM, Top of the Hour News.
2: 97.1 OKFM. Kang aki pa ako, si Nanay ang burning nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, kaming marhayaan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni Bulong niya, inaaraming muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
3: Pagabot sa bulong, dapat hiyang. Sarong paginomdom, halik sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
4: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
5: Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Services offered. Tarpaulin printing. Flyers. Receipts. Brochures. Business cards. Invitations. And more. Sharmila Printing Press and Advertising. Specializes mod. T-shirts. Panaflex. Cintra board. Signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis Legazpi City with branches in Barangay 19, Rizal Street, Kabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Sharmila Printing Press and Advertising. Where we print your choice.
1: Kapa?
6: Yes, sir.
1: Aram mo su Newton's second law?
6: Day, sir. Science student po ako, bako akong law student. Kaya mo ko pagaputon ka mga law.
7: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo.